Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

0: defense mwatu useda
1: kia mwantua fusedo wede tu inje mwe
0: na hiba nanga kachiko kenina naba chana watami deda
2: kati ate chichi tawanga miente tudiamu kachiko sani nwede na wetea
0: baba lalabali wa
1: kia mwanoma lora bakuja vido
0: eh?
1: Ya ata kudena mustensi ya tuleme dede tu mubi kidao
0: bana charo mwembele chawele tuwa mfuna izo mwakutege kechi bitu chomu waka guno
2: eh chichi
0: nga kuzemi ya kabili mwetano fetuli mitambo
1: matonda wangi
0: tulimuchita ulusi chafe waliku Stony Gardens
1: eh
0: hey. Watu gando kubera
1: banyangi enakuja mwezi mekatwe
0: tegeke kanga kubera 13 mwezi kwa ntembu siye December
1: December
0: awo wenyini watu gando kubera naba chara omulimo gwo kusanyusa no kubuda buda abantu gwe naba chara bo mwe mugendo kubera
2: kusalinda munta mo
0: ngala basanja babera onga bebo wa
1: na ye chairman
0: wanji
1: naba chara ine tima
0: ate chichi
1: wa mugamba tufuni ya tubu apa tubuda buda na mfuliro muchara nga mukadde ati nange ndi mukadde mfunira kuchito
0: kakati gogo kulaba ngebyo kweli ndabiti taratibu ebyo kunywa kubera nga bibukala ne byo kulya gogo gugwo
2: chairman
0: chagumuwa
2: wanji luli yafuka mu mpale na watu fuanza kuchebeto
1: namba mwenge namba mwenge
0: mpale yali eto
2: nange
0: najira ba
1: bakira bujizi
0: nifasi
1: wanji chairman
0: utaliko kugamba abantu
1: chairman ngogo kulanga gumpe ngusobola
0: na kwangu kuwa
1: ngumpe kankulege mu katono shampolo
3: bashabo ne banyabo
0: olubalu olukola
1: kivamu
0: olubalu kola bulungi
3: Nebanyabo
0: Ojawo maze
3: Oronge nene kutandika
0: kulamba Nekuto maze na 13 Desemba Banaba gambe
3: Koji cheyo ngambe Chiruda wera chadi
2: Kuchitawu nuziku Stony Garden Zinga 13 Desemba
3: Aya boss Abanga abange
4: Wanji
3: Kukenda chinja bwedi Kula Stony Garden Zinga 13 Desemba
1: Kakati atene mbwe njaga zaachi Nanga chibitu atina wombogo Nanya kwezechi Kampo mugero ntegeri
5: Chipito cha radio kubwa 25 Yoga Yoga
6: Mulungi ampuliza Mkula msiza konyo Nenkweba za emojoto siza ko engalo Mkasa kano bulu mpuliza Omanya ni programu ya fe Ekwata kumontu wa ulijo Eguse kumpeo Ila nkusaba ontegele amatu Kubanga programu na jenu gweda Oja kubanga ate ofunye mchio kuhiga Chosulo kubanga ate onyumiza kona abantu Abala Programu eno tiro kumala edachika makumi asatu ilanga tiro kubanga tuchaza abantu abajo kubanga tibasima abalina wabakulide saa kono kubanga ate ulunaku olumu tutango kubanga tibasumina amaluwa ago aga abantu abo abawandisa kumuntu huyo akola ilo wako songa ate esgika kumundu guno nina ebaluwa ya mwana mwala na chitende Viola ilanga atuwandi kide kubanga ate abako nibiatulia kujienvu diwe tomanya gwe alikuledi unawe wino kubanga ina jienvu diwe na isi manyoba waita mkubochi na chitende awandika na agamba anti abauliza wale dieno mbala msiza ako nyo mwebale eminu mje mtu sako engalo mwebale kasari batafa kure dieno kubanga yetuwa ebirunchi etuzamu esobi na kubanga ate etuwa amagezi mwetumanga tuhita okubanga tufunuka emu kubizibu ebiba bitu seko na chitende ayongera na atuandikira na agamba anti mchala wa miaka 15 ni wankubadenga bomulaba toinza kubanga ate okizanti miaka 15 ajweza na chitende ayongera na atuandika na agamba anti ye ekimuandisa ebaluwa eno kwe kubanga ati ayagala kubanga ati ababulira gyenvuddewe n'okubanga ati abanyumizaako obulamu bwe engeri ki gye bwatambulamu na chitende ayongera n'awandika na agamba anti yasobola okubanga ati atandika okulabika nti anoonya emirimu kubanga ekyomukisa omubi ye taata we ne maama we teyabalabako era nga waliyo namukadde omu eyamukuza ya mugamba anti bazaddebe bafira montalo bambi na chitende ayongera na atuandika na agamba anti naingira mukibuga Kampala nga nchali ku myaka mitoto jali emyaka nga 8 nengeza okulabika anti ntandika kubanga ntetenkanya kubanga nina omuntu omu gwe najja naye yande tokubanga atemkola wa house girl erango wa house girl watuka ekiseera ne bunema olw'emirimu kuba nti jali mingi nensala kubanga ate ntandika okubanga neya mpola mpola okubanga ngenda nonda scrap wetyo mpola mpola eranga mu scrap ekyanjayo waliyo mukwano gwaffe omu eyakwata ku kintu era nekimwabikirako era nafa eyo nentya nesidayo na chitende ayongera natuwandika nagamba nti ku myaka nga mpezeza emyaka 10 nasala kubanga ate ntandika okubanga nsika bupani mpola mpola iranga bupane bona butwalanga ku stage awamu awalinga ababoda boda nainga ate batukange kisera ne bali pani wange ne bagana okunsasula iranga abanji lega bijerezi atenga ambatia iranga olumu omu wa boda boda omu ya toka nukubanga ate agaru kubanga ate ankuba olui era nenti ya nemuvu ira era ogomu limona go nenguvu amu na chitende ayongera na tuandika na agamba nagenda koko mkuweleza emere mwawino nenkola yoko ebanga eriwera ko iranga na yo echanja uchali chintu chimu nituwali unakulumulu na linsala ekuonga mkute emere boda boda nemba tula wambi era boda boda malo kubanga ate entomera emere neika wansi elane suwani nezatika iranga endo kuda ewamu kama wange ya mvuma buvumi nukubanga ate anangira obunaku nentuka nukubanga ate ngenda nkaba amaziga maitivu era kumulimu ogo na go nenguvu wako iranga nesente zange zinalimu banja teyazin sasula na chitende ayongera na atu wandikira na gamba anti nalaba ebyo biganye nensala okubanga ate ntandika omulimu ogo kubanga ate ntunda fruitsi nga waliyo omuchala omu elinga atunda fruitsi yasula kubanga ate ampa fruitsi nenzitambu zanga iranga ulinaku yali ampanga yo enusu lukumi lukumi na chitende ayongera na atu wandika na agamba anti omulimu ogogo na gukola ddala emyaka nga etanu iranga akasente kali katono na ilu akuba anti omuchala oyo yali ansuza kwa kusali kanti nsala wakulabi kanti ngumira mpola mpola iranga akasenta kinafuna anga kali kakubanga te kanyamba kukulabi kanti mfuna ngoye za kwambala na inga sina chensevi nga chili yao chamanyi na chitende ayongera na atu wandikira na agamba anti nalaba embera enkalu bidide kumiaka kuminatanu nensala kubanga te nonya omubezi solo kubanga ate mfuna omuntu asolo kubanga ate ankuma ntandika kubanga ate nteka teka familia yange na chitende ayongera na atuandikira na agamba anti omwami gwenafuna yali wa chutexi iranga chenkana na yali muna kunganze kubanga weli asula twali tusula kuchiwempe iranga tubuka myalo kubanga tutuka je twali tusula na chitende ayongera na atuandika na agamba na sala kula bikanti ate ngomirawo kubanga nalisina muntu yina anemesa kubanga ate anefumbiza kula bikanti ate mbera no mwami yo mpola mpola iranga na ina gizanga konyo kula bikanti mugamba antwale wabwe na ina ngamba anti ndako tujagenda linda mfuna sente tujagenda abazadde bange bali mchalo na chitende ayongera na atuandika na agamba anti nalaba embere kalubide kwe kula bikanti ngeza kula bikanti ntandika kubanga ate nsikanga kubinyebwa awo mpola mpola iranga binyewe nasolo kula bikanti ngo mulimo ngutambuza bange byagenda ngo mulimo je okola nange ntala ngo kula bikanti ntundanga kubinyebwa mpola mpola nga bimbitambuza iranga omulimo ogo nago nagukola ebanga eliwera werako nalaba embera eganye kwe kula bikanti ate nsala kubanga ate njogera ne bawange nemugamba anti tugende mchalo kubanga eri omukadde oli eyankuza yali achalio era nengeza kulabika anti bawange njogereza ganya naye nasoka na akaluba naye era chamukisa mulungi mukama katonda yankwatako nakiriza era netudda mchalo na chitende ayongera na tuandika na agamba anti bwe tudda mchalo twasanga obulamu obwenjawulo okulabika anti tukalubizibwa okubanga tandika okubanga tukola buli kalimo kano na kali eranga omulimo ogwali omwangu gw'okubanga tukola awo gwali gwa kubanga tetandika kulabika nti tukuba bloka kubanga wali kutaka ewa mukadde tubeera ekibanja kyali kinene na chitende ayongera n'atuwandika n'agamba nti nze nakolanga omulimo gwa kubanga ate nsomba amazzi songa ate ye bange gwa kuba bloka era eky'omukisa omulungi mukama katonda n'atukwatako era mu bloka ezo zitwali tukubye netufuna mu kasente netugulayo embuzi era bwe twagula embuzi ezo netulunda mukama katonda tukwatako embuzi ezo nezala netuwanyisamu netufuna ente era bwe twafuna ente eyo nayo netuyamba mukama tukwatako olulyo yali yalulyo era netufuna ente nezula ente satu olono mukasera kenyini kwe kubanga ate njogerezganyako ne bawange ne magamba tundeko kunte tuguleyo kaploti na chitende ayongera na atuandikira na agamba ati bawange teyali mubi yakiriza netutundako ente bbiri netugula ka ploti nesuwa na kubanga tetu kubabloka netuzimba mu akayumba akemizigo ebiri netukalongo sabulonji nyo era mu kaseera ako kenyini netulabika nti tandiko kubanga tetenkanyiza o business za fwe mpola mpola era nga twatandika na business ya kubanga te bawange agenda nga mukyalo eyo naleta enyanya abiringanya sako nenva endirwa nisula kwanga ati business etambula mpola mpola awo nga wetu iya na chitende ayongera na atu wandikira na agamba anti business yo buya kuata yo netufuna kasente tanika nukubanga atu ya gara netuzala na abana bafe bali abana babiri olono bawanga na ategera nti yao embera etelede na atandika kubanga ati atandika kubanga yebu zabuza nga agenda nga mubyalo kubanga ate asubula ngulunaku olumu akomawo olunaku olatakomawo natukana kubanga ate enaku ezimu agenda namala enaku satu nenebuza obachiva kuchi na yenge jechi nti embele ya fayalimbi naguma nesalo kula yukanti muleka asubula kubanga ate ayia tomanya embele ya fayalimbi asubula kubanga ate chukamu na chitende ayongera natuandikira na gamba nti buwaitao emiezi nga esatu nali ndi awo ne wabayo omu ku mikwano gyange yasula kubanga ate ajja nanzibirako n'agamba nti oli awo naye bawo alina omukazi era nga kyeneka kasa ateekateeka nakukuba mbaga bambi nakitende ayongera n'atuwandika n'agamba nti nalowooza nti oba lugambo nendowooza nti obaba n'abantu abatabuzi abala banti tutereddemo tubadde mu mbeera mbi bagala kubanga ate batabula era nga mukwano gwange oyo saamuteekako nnyo birowoozo era nasigala nesirikidde nakitende ayongera n'atuwandikira n'agamba nti nali ndi awo olunaku lumu mbanga akeberakeberako mu nsawo ya bba wange nendaba mu bajeti era nga bali mu kulabika nti bateekateeka nga era pulogulaamu ye emulaga nti omukolo gwabwe genda kubeera ddala wano wenyini wenatobera okulabika nti ate nkuba bulooka netuzimba ennyumba nakitende ayongera n'atuwandikira n'agamba nti nasooka ne nfunamu okutya puresha n'enkuba newabayoko mukwano gwange omu maama Roger gwe nasobola okubanga ate ennyumizaako ensonga ezo era maama Roger yena ngamba nti beera mukakkamu sooka ogume kubanga abasajja bonna we batyo nakitende ayongera n'atuwandikira n'agamba nti mukweralikira okw'amaanyi ennyo bwe nti era bba wange nagenda okulaba nga atuukiriza ekyo kyennyini ne bateekateeka omukolo gwabwe era nga omukyalo oyo yasobola okubanga ate amuleeta ddala wennyini wali ewaka ewange wenali mbeera wenatobera okulabika nti tukuba bulooka okugula ka ploti ako n'okubanga ate tuzimbamu akayumba nakitende ayongera n'atuwandikira n'agamba nti ekintu ekyo kyannuma nengeza kubanga ate njagala okubaga akola olutalo naye nga sikyalina maanyi gonna kubanga jjukira nali sinawaakulaga ate jjukira omwami yali ategedde nti ndi munaku sinaawe nsobola kubanga ate nzirukira okuleka ew'omukadde oli yekka ate nga naye era yali munaku newankubadde nga yasobola okulabika nti ambeerawo nankuza naye ngaera naye yali munaku nakitende ayongera n'atuwandika n'agamba nti naguma ne bakola omukolo gwabwe era omukolo ne guggwa era omukolo bwe guggwa omwami ono sente zaali sigaddewo n'azikoleramu omukyala oli bizinesi ey'edduuka era nga omukyalo yasobola okulabika nti ate anjolonga mukyala muto n'anjolonga nga mpisaamu amaaso era nga olwo n'omwami takyanfaako nentandika okubanga ate nfuuse nga mupakasi oba omukozi awaka nakitende ayongera n'atuwandika n'agamba nakigumira olwakuba nali nnawo abaana ne banjooga era ekiseera bwe kyatuuka bizinesi eyo ngeya eddiridde olwo omwambi najja ate n'anfukaamirira n'anteekako olukwanokwano n'aneegayirira ng'ayaga tugende mu banka tufune ssente neŋŋaana naye era nga bwe kiri nti ekitonde ekisajja kiba n'amagezi mayitirivu nnyo eyafuba n'atoleka okubanga ate anteekamu ku siyaasa era kyaddaaki nakemebwa n'enzikiriza ne tugenda mu banka ne tufuna looni nakitende ayongera n'atuwandika n'agamba nti bwe tugenda mu banka eyo jjukira nti endagaano eri kwaliko nze ne bba wange ne batuwa looni era batu waloni echamala ko enviri kumutwe era omwami ono bwe yakomawo sente ze yaziteeka mu business eri yalimu omukyala era ne sente ndale zasigalawo era nazo nazimukwasa zinatampa ya deneso 10 okulabika nti ate nange mbako nekinekolera nakitende ayongera natuwandikira nagamba nti omukyala yatandika okubanga ate anjerega era nga mpita mpakasi nga ampita buli kintu kyonna kyonna nentuka n'okubanga ate olunaku olumu nali nsazo tulwane muko naye ndabanga nakyo tekigenda kubanga tekiyamba kiba kyonna bononye nakubanga ate neswaza kubanze yalinawo abaana. Nakitende ayongera natuwandikira nagamba nti omukyalo oyo olwana okubanga ate anjoga ennyo nange nafubanga nnyo okulabika nti ŋŋenda nenimira abantu ku kyalo okwo mpolampola nga bwe nfunayo ku busente bwange era nesobola okubanga ate ennyamba z'abaana bange n'okubanga nange nefunirayoko ku ngoye mpolampola ne mbaleka ne bapepeya era nga ne munnaku enkulu baagendanga ne bamugulira engoye nze ne bandeka awo nensigala nga ndi mu kutewaana. Nakitende ayongera n'atuwandikira n'agamba nti ensi eno erimu ebintu bingi naye ate bw'oba ogumiikiriza kyaddaaki otuuka n'owangula. Nze nabonaabona naye ate mu kaseera kano bwe mba nga nkubuulidde kyendi ayinza n'okuba nga ate tokkiriza nti nze eyayita mu bulamu bwe butyo. Nakitende ayongera n'atuwandikira n'agamba nti waayitawo akaseera katono nnyo mu kukaaba okungi okwo kwe nakaaba nga amaziga bizinesi eyo neegwa, bizinesi bwegwa, omukyala oli n'anoba n'obusente bwali busigaddewo, oluno nga banka etandise okubanga ate etuleega era nga ekyaddira mu kaseera ako ye bbaawa nga okubanga ate naye adduka n'aleka ebbanja, oluno banka netandika okubanga ate etteeka ku pulesha okubanga ate baagala nsasule sente so nga ate bbaawa nga yadduka nga n'essimu teriiko. Nakitende ayongera n'atuwandikira n'agamba nti era waayitawo akaseera katono nnyo ebbanga lya mwezi gumu ab'ebbanka nga ngeza kulabika nti mbagumya nti mulindeko ngenda kubanga ntensasula sente nkyageza kulabika nti ninda bbanga yagenda kusuubula era bajja ne bankwata ne bantwala mu kkomera era nga mu kuntwala mu kkomera omwo nasobola okulabika nti ngeza kulabika njogerako n'ab'okukyalo abatuuze ne bajja ne bagayirira naye ab'ebbanka ne bagaana era obwana bwange ne mbalagira ne babuntwalira ew'omukadde oli eyali ankuumanga eyankuza eyaŋŋamba nti abazadde bange baafiira mu ntalo. Nakitende ayongera n'atuwandika n'agamba nti oluvannyuma okubanga ate bantwala mu kkomera eyo waayitawo akaseera katono nnyo maama Roger najja okubanga ate anambulako eri mu kkomera gye baali bansibira era nga maama Roger mu kujja yasobola okulabika nti ate bampita ne baŋŋamba nti Nakitende olina omugenyi era ngenda okutuuka bwe nti nga maama Roger gwe nkubako eriiso era bwe yatuuka bw'ati yasobola okubanga ate aŋŋamba nti nva ewaana mukadde ansindise wano naye ampadde obubaka buno nsobola okubanga ate mbukuwa. Nakitende ayongera n'atuwandika n'agamba nti maama Roger yasobola okubanga ate aneetako kamere era ng'akamere ako ke yandeeta kaava ewaana mukadde n'okubanga ate namukadde yamuwa obubaka obulala obwa ennamba ey'essimu eyali kapapula eya 076 54 592 saako ne namba endala eya 076 4695 931. Nakitende ayongera n'atuwandika n'agamba nti era ennamba eyo yali ewandikiddwako nti Muzeyi Katamba. Nakitende ayongera n'awandika n'agamba nti emmere bwe yannema okulya maama Roger yanyamba essimu ne nkuba ku

kasera katono nyo era ko kubanga ate tulemerako okubanga nzamu okubanga ate nkuba ku namba era nkomole guno natanaka namba ya 0750 nkaga mutano chenda mwemu asatu mumwenda nenjogera ko ebigambo tono nyo yata mana kutukako okuchusa kuba kwali ko paka ndikuba ku 0750 mukaga 2 5 munya 5 mwenda asatu mubiri era nga omuntu yakwata esimu eno yagamba nti nze muzeyi katamba ani ono era obadde ogamba ki nakitende ayongera n'atuwandika n'agamba nasobola okubanga ate nnyonnyola omwami ensonga zange nemulira n'omuntu atuwadde essimu eyo nemugamba ndimukomera twafuna sente ne bba wange naye bba wange yadduka oluvannyuma okubanga ate akuba embaga mu sente ezo era nga kati nze banka eyankwata neteeka mu kkomera era muzeyi katamba nemugenda nemugamba nti nyamba nsobola okubanga ate nvwa mu kkomera wano ŋŋende ndabirira abaana bange nakitende ayongera n'atuwandikira n'agamba nti omwami oyo yagamba nti beera mukakkamu ŋŋenda kubanga ate nkukwatako mu ngeri ey'enjawulo era ogenda kubanga ate ova mu kkomera nakitende ayongera n'atuwandikira n'agamba nti omwami bw'amala kubanga ate ava ku ssimu nasobola okubanga ate ngeza kubanga ndya ku kamere ne kagaana era maama Roja n'asimbula n'agenda naye era nandekera akapapula kali akaliko enamba za muzeyi katamba ne banzaayo mu kkomera nakitende ayongera n'atuwandika n'agamba nti oluvannyuma lw'okubanga ate maama Roja agenze waayitawo olunaku lumu kubanga yajja ku lunaku lwali lwakutaano waayitawo olunaku lumu ku lwomukaaga ne ku sande then ku mande ne batukeeza ku makya ku paleedi waaliyo omukulu eyali azze n'agenda ng'abuuzanga muntu omu ku omu nti gwe oli ku musango ki analindiawo nga batuuka ku nze nakitende agamba nti baamutuukako omukulu n'amubuuza nti oli ku musango ki ne munyonnyola nti ndi wano ku musango gwa bbanka n'ambuuza nti esente wazifuna n'ani ne mugamba nazifuna ne bba wange nti yali oddawa ne gamba bba wange yadduka era nakitende ayonga ntwanagamba nti omwami oyo omukulu yaŋŋamba nti gwe genda osobole okubanga ate ogenda ewaka olabirira abaana nga bwe tunoonya bbaawe tunaaba tukwetaaze tujja kubanga ate tujja tukufune nakitende ayongera n'atuwanika n'agamba nalowooza nti babya bulimba ne nsooka n'entya era ne banza wali ne bampa obuntu bwange era mu kufuluma bwe nti ekkomera nasooka ne nfunayo omuntu awo omu owa bodaboda eyali awo ne mugamba ndisooka onyambeko ku ssimu nkubireko okubewaka basobole okubanga ate bampeereza ku ssente nakitende ayongera n'atuwandikira n'agamba nti owa bodaboda yanyamba essimu ne nkuba ku 0750245953 nga teriiko kwe kukyusa nenkuba ku 0750569539 nga eri bize nakitende ayongera n'atuwandikira n'agamba nti waayitawo eddakiika 10 ne nfuna ku kkoolo ngeraga nti ennamba ya MTN eya 0752545932 ezzeeko nengezaako ndabo banga eya Airtel eya 0750569539 kweri era wenagikuba bwe nti muzeyi katamba n'agikwata ne mugamba muzeyi webale nnyo mukomera nvuddeyo simanyi oba okikoze otya era muzeyi n'asirika n'aseka n'agamba nti ndi mukugu mu byamaka mu byobulamu naye ataaka ensusu mu byenfuna obanga mukomera ovuddeyo ngenda kubaako nenge gye nkuyamba bw'onooba otuuse ewaka obaonooba oyina kyokola obaonooba okola ki n'owulyako ko omuzigo awo oba n'owulyako ko kakalifowa omanyamanya nti embeera ekyuse mu byenfuna kyonoobalayo kyona kubanga otandikirako kubanga ate okyusa obulamu bwo nakitende ayongera n'atuwandikira n'agamba nti owa bodaboda oyo nasobola okubanga ate muddiza essimu ye naye nga yeebuuza bye mugambye ne byenjogedde nga tebitegerekeka nga byawukana era owa bodo oyo n'abeera wa kisa gye ndi n'asobola okubanga ate ambuuza ebimunkwatako ne mubulira nti nva mu kkomera era namunyola n'antwala n'antuusa paka ewaka eri ewa maama Roja nakitende ayongera n'atuwandikira n'agamba nti owa bodaboda oyo bwe natuuka okusaba maama Roja essente yasobola okubanga ate aŋŋamba nti nkuleetedde bwereere nenewunya n'okwewunya nti kize kitya nenzijukira nti muzeyi katamba yaŋŋamba ti buli kintu kyona kyona kyona ojja kubanga ati ofuna oguganja oba okufuna obuganzi mu bantu bonna nakitende ayongera n'atuwandika n'agamba nti mu kaseera kennyini nasobola okubanga ate abantu bajja ne bakuŋŋaana awo ewa maama Roja ne bankulisaayo mu kkomera gye mbadde era mu kaseera ako ne nsooka nzira ewaka nga wona waazika era zaali ziwera ssaawa nga 11 ezaakawungeezi

0: Banga ate nteka teka kulabika nti njia kugenda mchalo eri kuchale chidako kulabika nti nchima abana bange era mbandi ya nesoka nengenda kama roja nunga mpa kusimu era wampa simu nesoka nengkubida ko amuzei katamba kuzira musamu mkaga bili atano munya atano muenda asatu mbili nga eribize kwekuda kuzira musamu nya zero mkaga mutano chenda muemu asatu muenda era amuzei katamba na kuata simu na agamba ni chilo chale ogenda kubanga ati ofuna okusumulwa awatalika kwa kulizo kona chija kujanga chilo na chino obula vichona chino kubanga ati otanikila kubanga ati ochusa obula mbo na chitende ayongela nato wanekana gama nasoka nesirikida mama loja nambu za antichewa sirikide ni mugamba umami ya ine chigambo chali kutusako esila changambi ya kufala na vude mkomela na simanyo bachi tegezachi na hile nguma ila wibuaziba sawa anga satuweze chilao nengkuba ya tonya mpitivu nyo ya limu nembo ya gampitivu inga sina natulo ndiao mbanga ya uzika moko buwenti inge nkuba ya kacha nemfune chiloto nga mpulida perfume nga unya nempulida omuzigo omuganda ngendo kubanga etegeze nyo bwenti nemba ko echa magirisho naba nenebuza kize kitya mukasa kenye nensoka nende kane waguru era mukwano gwange mama loja na jana agamba anti nakitendo badechi bwe yatuka nemba ko neche mulaga na mbuza anti chikozotya nemugamba soko nyambe kusimu era mukasa kenye mama loja lampa simu na kwata simu nenkubira muzeyi katamba kuzira musamu mukaga biri atano munya atano mumwenda asatu mubiri nga takwata nenchusa neza kuzira musanvu nya zero nkaga mutano chenda mwemu asatu mumwenda muzei katamba na kwate simu na agamba ati mwalange onkubide chilo ne mugamba muzei na chenda bie na agamba anze bwenti bwenkola chena agamba nti kovude mukomera ogenda kubako na makula gotu kako kekasera osolo kubanga ati wesi masina chenkwa gaza ole bedanga wachisa eri abalala bona na chitende ayongera na tuwandika na agama di mkasera ko na sulo kupanga atesi mnjako era kumachabu wacha na enkane mkwano guange mama roja netugenda mbanka netusasula loni kutumalo kusasula loni nendeta abazimbi nyumbe yu nivajime nyawo nivazimba amalonji nenteka nyumbe zaba pangisa nenkola fuamu nenteka uhadiwea sako nukupanga ate nateka one somero era nkati ulambu wange butambula era nga bwesi misa era mukasoka na chimpaliza ebalo eno kwe kubanga njagala kubanga tengumya buli muntu yana aliobi nti okubona abona siku ya kufa mukubona abona kona kubona abona demu kona oyinza kubanga ate otuka ku kintu kikwesi misa no so kubanga ate abantu abasinga obunji bakoyagaza kazi mukasoka ndi bulunji lwa muzei katamba eya nyamba nensobola kubanga ate obulamu wange bukyuka era nga kati sente siye kizibu kyange nagula ne motoka nenteka ko erinya lyange na ye chimpaliza ebalua nukwa kubanga ate umami wanga ufuwa kubanga ya te garanti na funa sente banka na nisha sula ya sula kubanga ate akomao angama ati mvuida makage na muba simanyi nakolo uwenzi obana genda iluminati simanyi buwabira gwe ochikola otia mkasera ako ndoza nukubanga ate mkwasa inamba ya mzei katamba na ye ntianti ya kubanga ate amu ugira ama fuku ule ubaka unagamba ati nzina alongo zikola nange ni msa nchufu kwanga mpuli angabu ugira kumzei katamba kubanga nange ya nyambo kubanga ate mpona kubanga nani msubuzi wabi nyanja na hiyo revenue ya nkwata nenzigwamu na hiyo mzei katamba ya nyamba nientirida ate ya Haji Bruhan na agamba antinzile msaja msubuzi agende bugeru na inga nafuna kwa buzibu ila mzei katamba ya nyamba embera nientirida ato na yese nga basirika na agamba anti na chitende tatu wanakubanga ate obuli na mwami yoyo waje waje sente ate ya Sheke Mjabali na agamba anti bulijoto kwa ate mkama katonda ya solo kubanga ate tukolachi atufunusa embera izi tuwa tuisemo mama Emma na ya gamba ndi na ya msanyifu kubanga ulianga bugira kumzei katamba kubanga ye yali asubula ndibota era na ye mzei katamba ya mkwatako ate ye koja makumbi na ya gamba ti mzei katamba yali ya malugo kubanga ate akulakulana Hajati Maimuna na ya gamba ti yali mchala yali asubula mkene ilanga embera ya mkwata na guamu na ekati atika container kugenda bweru kubanga muzei katamba ya mukolera embera nechuka salongo bifuna erana ya gamba anti muzei katamba ya abadde mwego kubanga ati abatusako amutusako ebyo byaze abakolera byamusima songa ati ye mwali mbongole agamba anti na ye musanyifu okubanga ati awulanga bogera ku muzei katamba kubanga ye yali musajja yali wahadiweya na embera nemu gwako sendezimu gwako na yulu afuna muzei katamba embera ye nechuka Kale, ate ono ye munafu agamba nti tudde muko ku namba ya mzee Katamba, ashari ya agamba, namba ya mzee Katamba, etizira musamu mkaga biri, atanu munya, atanu muenda, asatu mubiri, sako ziro musamu nya ziro, mkaga mutanu, chenda muemu asatu mumuenda. Kale, programu yafe, bwetio, bwetambude, mwana mwala, anachende, agamba tabuliza uredi eno, mwebali kubanga ate muuliza, temuvanga kuredi eno, mukumenga emikwano, musengamu ekitiibwa mu bantu abakulu nze na Kadoli eyankuza namuzimbira amakama lungi era nga mpandisa kubanga ate mbawabula n'okubanga ate mbabulira nti mzee Katamba ali kusimazira musamu kaga biri atano munya atano mwenda asatu mubiri saako zira musamu nya ziro nkaga mutano chenda mwemu asatu mwenda yanyamba ulamu wange nebuchuka nefuna sente mwabalikuliza mweraba
1: Ya nasanga mfumita wiso kasule chechiliwo
2: chichi vibe ngaziri waggulu
1: hey obiera bidde anti 13 december today mu Lastone Gardens ekijjabwe emi
2: otegeza chibitu cha radio buddu
1: ataka ti obiera bidde so kontira ku ano airtime so ken kubira bo mchalo bo nanyino bategeza ngo budde kuchali
2: obaddo chimanyi no mwako guwedde wansaba airtime ngo kubira abantu bo baje mu chibitu no tansa sula so kompeza ruri
1: ii nae nawe kasule omanja bozi banayo Nebada yulinga atali musajja. Bino bintu bya chibitu tuyambagana si chokasu.
2: Joani.
3: Wanji?
2: Joani. Ngenda muko anaeto nkole byaluli.
1: Kasu wage chevankwa gala.
2: Joani nawe tonnyonyogera. Choke byo no bye bikunta mya.
4: Chibitu cha radio 25. Yoga.

ulo okubukinga kuba kunoti musamfu tano musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale tabula ya mitolo mukaga atabafe masako mutwalo gumu ngabi chekikedua bugoma babu safaris chigenda kumina kubugoma sanbiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina munano gwe kumi kugenda kumina kundigida

0: wa technology ya wenja ulo. Omoleso kwa mwaka kuna tukena kule bitu ku Black Friday okumare na kukumi ku Uma Trade Fair ya Lugogo. Katiteka teka kalenda yo kufanga 2 Oktoba paka nga 11 Oktoba. Fena tuwele kumoleso kucha sinzo unene mugwanga ne mirirwano. Uganda International Trade Fair. Vumbula, Yiga, Gulawesa Nyuse.
1: Awaka, wasuka kubisange biyimiri de. Chibela chifoji wewe goma stress. No umula mudembe ne sanyu. Katia makago gafule chife chinyirivu. Ngu gateka mulanja ganyiriza. Atenge gawobu wangazi. Okuva mu plascon. Tandike nteka teka zo kusigalanji mu makago. Nga we kwa telanje yesi gika. Eya bajeti water best undercoat. Okuva mu plascon. Enunge webi sengobu kumiobu mala. Atenge wangalanga nunji. Ate plascon vina ilo sirike. Eyo yotenju yomunda. Olu webi sengene bila bikabulu unji. Olu kuba ya muzigo. Ebi sengene webi dugala. Obioza koboza. Nebidamu nebinyirira. Kati ate plascon weather guard enegumire mbira zobu dezo na kubisenge na dala wabweru omuli omusana omunji enkuba enfufu olukongene bintu ebirale ebikose ebisenge nga nechisinga byonna etabulwa na bukugu okusobola okugumira mbira yobudde yonna erange eno tewali ranje ejenkana kukatale kati kyalire duka lya fe oba agent wa fe na mu kitundu cho wegulire bucket ya plascon paint plascon color your world.

0: Enyindi wano kukiikirira abo abaakosebwa ne batasasulwa tusaba baddemu bali bali wenge lwaki ate abalala valiyo yaabwe eri waggulu ate ffe eri wansi nnyo.
1: Mu kubaanukula, Kaweesi Harry Kakooza alondoola abantu abaakosebwa omudumo gw'amafuta mu Ecop mu bendobendo lino mu disitulikiti 5 okuli Gomba, Ssembabule, Rwengo, Kyotera nga kw'otadde ne Rakai. Ategeezezza nti balina bye bagoberera nga baliyirira abantu era nga mu budde buno abantu abali mu bitundu 99 ku buli 10 baamala dda okusasulwa, ng'abo abatannaba kusasulwa bakyalina enkaayana mu maka gaabwe ate n'abandi tebalina biwandiiko bituufu. Kutaka
2: okusooka tulinako bwe tuyita layisensi, ne tubeerako n'owakibanja, ne tubeera n'owekyapa. Owekyapa mu mateeka ga Uganda oyo alina proof eya documentation. So ebyo mu compensation, landlord ajja kutwala 40% of the land value, kibanja holder ajja kutwala 60% ku land value. Percentage z'okusasulwa ziri ku 99 point. Abantu abasinga basasuliddwa, naye abantu abasigaddeyo nga tebasasuddwa. Ezimu ku nsonga zino si nyangu nnyo za kuttaanya nti weerabiddeyo mu kigambo okubali.
1: Mu nsisinkano eno, abantu abamu beemulugunyizza ku nsonga y'okuwandiisa abalimi b'emmwanyi ng'abasinga obungi tebamanyi bigikwatako era tebawandiikibwanga, ate abalala balina okutya nti ettaka lyabwe liyinza okutwalibwa nga n'abandi batya nti bandiggibwako omusolo. Bano nga bakulembeddwamu Sendege Efraim, bategeezezza nti waliwo n'abawandiisa ennimiro ez'ebitundu olw'okutya ebiyinza okuddirira. Ku nsonga eno, Matovu Robert okuva mu Ministry y'ebyobulimi mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'emmwanyi nga yatwala ebbendobendo lino, ategeezezza nti enteekateeka eyo yanditambudde bulungi naye abantu baagiteekamu ebyobufuzi nga kye kigigootaanyizza, wabula n'ategeeza nga bwe baayongezzaayo obudde obw'okuwandiika okutuusa omwaka ogujja, n'asaba abalimi b'emmwanyi okugyenyigiramu.
3: Tewali busobozi gavumenti mu bakozi baayo basobola kutuuka ku balimi obukadde obubiri n'obutukutuku 8 mu ssaawa eyo etumala mangu. Gavumenti yalina okukola bingi kampani ezirina obusobozi ezisobola okulegesitalinga abantu. Wenjogerera kula ngekola ku biragiro bya gavumenti yakalegesitalinga abalimi akakadde kamu
1: bwe tuba tweyongeddeyo n'amawulire ag'obudde buno, omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Rakai, Ssegirinnya Charles, yennyamidde olwa kampuni okuli ez'obwannannyini n'eza gavumenti ezigaba emirimu nga zeesigama ku kikula ky'abantu ekiviiriddeko abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe okuviiramu awo ne basigala nga tebalina mirimu. Bino abyogedde bw'abadde mu mboozi y'akafuba ne Radio Buddo, n'ategeeza nti abantu abaliko obulemu nabo bantu ng'abalala era balina obuyigirize okusinga n'obw'abantu abalala abataliiko bulemu, wabula ekisinga okumwenyemeza kwe kubanga ate basosolwa. Mu ngeri y'emu ategeezezza nti waliwo n'amasomero agagaana okuwa ebifo abayizi nga bategedde nti baliko obulemu.
4: Ebitongole private n'ebya gavumenti bibigaana okuwa abantu emirimu nga beesigamye ku kikula ky'omu oli abadde akwalifayinga okubeera kino naye olw'okuba aliko obulemu nibaba nga tibajjamu wa mulimu. Ekyo nno tukivumirira, tukivumirira nnyo nnyo nnyo. Abatono b'osanga mu companies amanene baba banoonya deduction ya musolo gavumenti gye yatuteerawo. Era ku nsonga y'emu tudde eri amasomero, amasomero agamu gagaana okuadmitinga abaana baffe abaliko obulemu nga geekwasa ekikula, omuntu anaasoboka atya, n'atambula atya, anaabitegeera atya. N'olwekyo embeera eyo tugivumirira nesse kuvumirira yenna, kubanga constitution ya Uganda ya 1995 nti abantu fenafena twenkanankana.
1: Asiimye ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu olw'akaweefube gwe bikoze okuyamba abantu abaliko obulemu okufuna obwenkanya era n'asaba n'abantu bonna okukwatira awamu mu kumalawo obusosoze.
4: Tuna ebitongole ng'ebya Human Rights Commission nabyo ebirwanirira ddembe ly'abantu abatali kusosola. N'olwekyo tufe ng'abantu abaliko obulemu ate era ng'abakulembeze mu bifo eby'obuvunaanyizibwa tuvumirira nesse kuvumirira yenna. Ekitongole kyonna kirina ekigaana okuwa omuntu omulimu nga kyesigame ku kikula. Kitwagalira ddala naddala na kuddamu kukiwulira era mugende mugambe bannammwe ebyo mwalese waka, bye mwalese ku

Oli ku radio budwe y'omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubeera ng'atemu gyekuumiddeko mwebale kubeera ng'atemuwuliriza yenze tamukedde umal n'enteekateeka eya sports analysis ate wennaba nvuddewo ye ttiimu yaserukeera egenda okugyekwongereyo paka wali ku ssaawa zigenda kubeerera ddala nnya ez'amakya ag'olunaku luno olwaleero. Okusookera ddala njagala okubategeeza kuko anti qualifiers eza Africa zaatandise naddala ekiro ekikeseza olunaku olwaleero oba zaatandise olunaku olw'eggulo era njagala okutegeeza kuko nti emipiira gyazannyiddwa mwe mwabadde n'abategesi ab'eggwanga erya Uganda abadde bazanya ttiimu y'eggwanga erya Tunisia. In fact mu kapiira kano eggwanga erya Uganda baakoze amaliri n'eggwanga erya Tunisia omupiira gugwedde goli yabadde emu ku emu yabadde omusambi oyo gwe bayita Rogers Mato eyatebedde ttiimu y'eggwanga ya Uganda mu games bbiri ezaazannyiddwa naddala mu gurupu eno. Botswana baakoze amaliri n'eggwanga erya Libya omupiira gwawedde bbiri bbiri, then Uganda ne bakolamu n'eggwanga erya Tunisia omupiira gwe ne gugwa goli yabadde emu ku emu. Era boogezaako kwangu tuna mu kapiira ako oba mu kibinja ekyo buli omu ayina point emu emu. Botswana eddamu kuzanya ttiimu y'eggwanga ya Tunisia then Libya baddamu okuzanya ttiimu y'eggwanga ya Uganda ng'ennaku z'omwezi amakumi abiri mu mwenda lwe bagenda okubeera nga tebazannya mu byafaayo ge maliri agaasookedde ddala Uganda oba point yasoose Uganda gyeyajja ku ttiimu y'eggwanga ya Tunisia kubanga emabegako wali badde bakasinkana emirundi mukaaga nga kweje emirundi mukaaga Tunisia gyonna ebadde egiwangudde mukaga mu ebiri Tunisia basanga Uganda ne bakupa goli za lisatu ku bwereere mu nsanvu munaana twabasanga mu mpake za AFCON ne batukwata goli za lisatu ku emu, then mu kyenda mwenda Tunisia yakwata Uganda goli za libiri ku bwereere mu kyenda mwenda era Tunisia neddamu nekwata Uganda goli za mukaga ku bwereere ezimu ku ezo goli ezikyasinze okubeera ennyingi eggwanga ya Uganda lyezimize naddamu mupiira gumu. Then mu 2017 yatwa damu netusinkana ne gugwa goli zabadde bbiri ku bwereere n'eggwanga erya Tunisia ne tudamu tusinkana 2025 ne gugwa goli zabadde ssatu ku m. Ebintu bino birimu homeland yawe era mukwera mu homeland yawe ekitegeeza nti mu maaso eyo mipiira egy'okuddingana tujja kuddingana nga tuzannya eggwanga erya Tunisia. Fena tukiriza nti Tunisia ekyamazima eyinza okuba nga tiyabadde bulungi. Nabagambyeko olunaku olwajja wano nti bagenze okujja mu kapiira kano nabo nga baludde okuwangula. Zenaffe twagenze okujja mu kapiira kano era still nga tuludde okuwangula ligwanga ya Tunisia. Kubanga Tunisia bagenze okujja mu kapiira kano nga basemba okuwangula game yonna bali basamba ttiimu y'eggwanga erya Haiti gwali mwezi gwa kusatu mwaka gwa 2020. Gwali mwezi gwa kusatu mu mwaka guno gwa 2020 gwali na mpira gwa mukwano ne bamukwata goli yali emu ku bwereere. So wakati kati wabadde bazanyidde games ez'enjawulo nga ne mu pake za World Cup era situ basambyemuko emipiira ne batasobola kubeera nga bawangula ly'eggwanga erya Tunisia. So twakozesa advantage nti tebabadde balungi nti naffe obolos twabadde balungi nga tugezaako okubeera nga ate nga tunoonya wawe tuyinza okubanga tuyitirawo. Then ekyokubiri omutendesi Paul Puti oba oliawo n'abala bulungi yabaze bulungi omuzannyo one nti twagenze mu geemu eno nga kitusinga okwetaaga si kweggula nnyo wabula kugezaako kukwatirira mu kukwatirira okwo nga mutuyinza okujja obulamu obuyinza okubeera obwokubiri ate ekyomukisa omubi nti ne batusookayo ate abavubuka ne basigala nga bakyali ku plan si kulumba nnyo wabula kusigala nga tunoonya points oba kusigala nga tunoonya result eyinza okubeera nga tetukuma ng'omudigido gukyaliwo. Era bwogezaako okubanga otunulira kumpi omutendesi Paul Puti yaleese babaka nga bataano balamba nga asime mu namba bbiri then ayambibwako omusambi nasema kula Kenneth kati nga nawano wakati kati waliwo Rahman rather Al Hassan naye nga waali era ebintu byagenze bikyukira muli mpolampola naye nga bwabadde bukujjukujju bwa mutendesi kubanga ffenna bwogezaako okwangu tuna ebyafaayo eby'eggwanga ya Uganda naffe Abawalabu ebyafaayo si birungi n'akamu mu kapiira kano
nemu possession tebatu sinze ko nyo engeri je basambiem nafe je twasambiem bulemi abadafu na mu comment size then e chokubiri njago kutegeza ko konti baku ya touches zabadde 23 mu box nafe ntukwa touches zabadde 15 mu box e yabwe bafune shots zabadde 13 nafe ntufuna shots zabadde muenda so chukula ganti at least wabaddo ko ka improvement ataba samwa James Bogere abasambi ba dance yabadde James Bogere in fact ne Omedi abasodo kuperanga te bayingidde na damu kapira kano ese Omedi Stephen Mukwala then omusabe go bayita hilale mukundane obwo oliawo bayina che basodo kuperanga te bayongedde ko na damu musambi go bayita James Bogere so olaba nti wabaddo ko ka improvement ila singa Uganda buli ya tutambuli lao game yenda kuzome zinga 29 jitugendo kuilanga tutusamba ne guangiri ya Libya tuenzo kuilanga te tujia kumunye sama ze wano na wali gowe na auliriza yomu ntu wabli jo radio bodo yenze tamukede umalo kwa galiza na amachama runji timu ya selukira keje ekuongereyo.

wabiri okusako tankse zenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale ntabula ya mitwalo mukaga atabafe masako mutwalo gumu nga bicheki kedua Bugoma Babu Safaris chigendo kumina kubugoma sanibiche kalangala okubanga kumina mukaga paka kumina munano gwe kumi kugenda kumina kumina

0: ambassador okubanga atubulire kiri ku ground biroja kubanga obulira awo na mugere mobenda
1: selector je twaba tumide
2: nyo oba sere kitaje twosulotya munange
1: yali kwabeda ko kuyo muntu wabu
0: mwale wali omulabye ko
2: mwatu simulabanga ko
1: ndero washo muisa o wali no
0: baba yagala lady yen
2: baba webali munange kutwaga
1: ya tiralanga nafe
0: tiralanga nafe
2: ande nafe tukwagala
0: Neva nang, chikwacho ebe bikola byo byokola.
2: Mannang,
0: ebe byo byokola bwabantu abemyaka ensambu.
2: Kambi ko se mushigamba chimuntu oyigangota.
0: Oyigangota.
2: Ulwo sulanga yo rutula.
1: Akwasenga.
2: Balugenda mwaka wewo.
0: Eya,
2: we wow.
0: Yes, embera bigamba so kubanga etabla mwe bali nyo bade kuba mutuliriza. Aone mungeri ya mwe ndala. Mwe bali nyo mwe badala. Edachi kazili nyezo atugirisa ziga kubira nyeza amachagale. Chuma cha fichigize mu kwano katono nyo nyo nyo nyo. Kaimba kaka gwira uwe tuinzo butaka funa mubude. Nga buteke do kubanga tukafuna kubanga baba. Ingini ya bobo acha tereza tereza muko.
1: Miaka abili mweta.
0: Biuma mrikande tu installinga mwe bipia. Njala kubuza kwenye mkwano kwa ngatenga boss wange nyo. Bamita manager Esther, manager Gaz side zao Lukaya. Bane nkwa galiza uwe weekend ya nonji. Ejude mirembe, ejude sanyo, ejude ulichimucho na.
2: Manager Esther.
0: Manager Esther. Mkwano kwa galiza weekend ya jude mirembe. Njala kwa galiza kwenye omumiuka omumiuka wa president side zeri. Esemba bule mwame faizo seruaji. Nawe mkwano kwa galiza weekend ya jude mirembe. Ati wa mune sanyo. Wale mkwano kwa bamita afande mo. Moses, aliwa na mchibuga Masaka, nawe nkwa galiza weekend jude mirembe atene sanyu. Teacher Sabulime David, nawe weekend ya kubere muko mungere mobe ndala.
2: Mbaba, nange njagala okutwala omukisa guno, okweba abantu mwenaba yimbi ba comedian, zibe tulina bo mkutu, oguteka teko mkolo ugo kujukila baganda bafa, abatu fako.
0: Abatu genda
2: Mr. Spelling, kuoteka na Javira Luinda, tugenda kuba jukila nga musanvu ugo kumi na ugumu, aukwede ni pabu kusaza. Otegedde egenda kubera charity show otegedde
0: nga kumbeka
2: nga musanvu ogwe 10 n'ogumu kwede ni pub awo kusaza manager baguma yatuwe kifo kya bwerere n'abalala bakyagenda maso twagala tuyambe koko kuba mule kwake tusobodde
0: okuli Javira Luyinda
2: aha
0: abana ba Javira Luyinda
2: n'aba Mr. Spelling
0: n'aba Mr. Spelling ya
2: senyonyi ponsi ya n'aba tugenda kubaganda bafabu n'olwekyo fenna nga musanvu ogwe 10 n'ogumu tuge da kwede ni pabu akana avamu kona
0: kemujote matema
2: jakate matema kagende mu family
0: tuba gamba tiba nange chibitu chibitu cha radio udeyo monto wabuli jomiaka makubabili mwetano malambili na kumpewa radio ngegea maso kubange kwele sena kusome zika kubila kubila sato maso kwe kubila hebili tokole lako mkoro gona
2: ilako na kukola
0: tetuwa galo cha radio nojo ya gali debanga ngo gamba nti haze kubanga wategeso mkola abantu bazeno otunyigira tuze tulanga tuze tukubulira tota gana tege kakoro koro naku dolu vila lwa radio budu yo muntu wachi
2: wabulijo
0: muntu wabulijo bananga akaboksi
2: akaboksi
0: tugende mu weekend nga tubazo kubanga tuwangula yuko kasere nga tukatade monsawo tugamba nti akaboksi gwe muzanyo ogugabira ugote guluisa bera ngonyiga stabili emuleta ne ashe bomaliza makwezo boksi okuva kwe mubili satu obas baka kunya bomaliza nyigamuko namba 3 kwekuli omulodi olubaliriza agoti ogera kubanga wetabe mukazanyo ogenda kujiwaka 10 bili zoka aone zikutabe mukwe wangulira akasente abantu ali butu ala sente mwembabulire abantu ali mukuwangula so chinawe bero mukubo oze abana kusomera ite mu weekend ngo inamu kusanyo na akaboksi
2: akaboksi kofunira wo
0: wetegede
1: yes oi ofunira wo nogenda nojogera wagamba tasha daddy pro emirembe ndagwe wasasufwe bukakata mukosuna byana segujabashuda suva Teacher Matovu Davis ukakata Senkai Rashad agamba tya Senkungu Peter Mulindwa Roger agamba tya Mkasafuru Jemirambi Maokula promoter second Umaru Brooks Made no Sunday agamba tya Msaigwa Liverpool Kalanda Abdalla Chibiro Lyoti akadu Charles Sechao twakambirizi Mulyanga Innocent agamba tya Kamya Hudu Mugerwa ne Biramide Kisabwa mwenna bajibadde ko kuvatwa tanikide saza badde 12 mpaka tyotwagala kwanga tubelekereza tujja kwategana kuna ku Monday nze wano wenje okwera ku Monday then Onako olwalero ngenda kula wayeri ku classic SS nzizi nzija otuina yoka prompata abana basanyuke mbadigize mukawo anange munategekere kubanga nzize esiri muntu ndi mukole na esiri mugole
2: baba waliwo mukuru wamuita CD Samuel kwali atulirizo kamera eranga munange mutabaniwe bamuita makanika Dennis ya tugame ndi muzeyi wanga yagala nyo radio buddu mwami CD Samuel
0: Bad
2: Nangi. Very bad.
3: kumagi esawe yokune kumekenza program sekukera nestan biki bank lwachiwe kuyanira inye mpamfu ne mpapule nyinji ngatoso bulo kunyumidwa esasula eri kumiwende ja wansi eyesigikatenga nyangu kati chikole ku speed nestan biki bank downloadinga app ya stan biki okuva ku google play oba app store oba nyiga star bidi muenda no charge oba chalide chibanja www.standbikibank.co.ug okutandika lero Stanbic Bank edunga mizwa banking kule ya Uganda Esawa wana ku radio Buju Esawa zili nyezo kumacha budde bwa kalasa mayanzi webale kuuliriza radio Buju Olwempereza lumamio omuchido kwa pogwa mwezo cha amayengo gona tugeti sekati emyaka 25 weddu
1: atenno cha dala
3: radio Buju 25 radio yomuntu wa bulijjo Amaulira gasensu dua ageke nenyeze dua amaulira gesigika ganuge maulire kuchenda munana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo
1: Chenda munana katonyeze munana chenda mutana katonyeze tan radio wood radio yomuntu wa bulijjo maulire gavudde mu bitunde byenjawulo enze prosi kabanda na nyanze Minister wa Kampala Hajjat Minsa Kabanda akinoganyiza nti tebalina muntu n'omu gwe basasula wadde 10 okuwagira akulira ekisinde kya PLU Jeno Mhozi Kaine Lugaba era tewaba walowooza nti anaagenda kuyola nsimbi. Okwogera bino Minister Minsa Kabanda abadde mu Kampala ng'akwasa abakwanaganya PLU mu division z'e Kampala 5 ebitabo mwe bagenda okuwandiisiza abo abawagira Jeno Mhozi Kaine Lugaba ku bwa president Timu bili asatu mugumu.
4: Mwetu kamba president kwa atuga matako maufetu ina standby generator. Mwabanga agena kuja na standby generator vetugena kumu wakila. Ebyalo vetulina, emiluka jetulina, yonajiri retugena kuwa ibuta virenga mikulachi na ba waandika. Tetuposi nga mtu kulikenda kuteka keni nini ambayo na vunichimule jovela wala genti zivampa nise zivampu usinza. Tetuina nusu nemu. Kwagala mtu ajenga zebuzi ngaze kwagala kana mtu ana satu mweta okay ana satu mweta kwagala mkapala disu
1: Saba wandisi wa PLU Maiko Mawanda akubiriza bana PLU okwewandisa mu bungi kubanga beetaaga abamusemba abali mu bukadde 20 okusobola okumuweesa ekitiibwa
5: Chairman wafe, wasaze yonda agenda kwesimba 2031. Ayagala labe obuwagizi wafe. Obo bwawulira bwe twali tubulira enjiri je buli tumulage nga bwe bwenkana. Era nsanyuse nnyo okuwulira target yamwe eri emitwalo 3.5. Naye gye emitwalo 3.5 ya lunaku lumu kubanga target yaffe miliyoni 2 za sigini chazi. Twagala 90%.
1: Ayunga tuvuddeyo ye taunikira kawa tauni kanso ye kayabwe ekisangibwa mu district MPG Michael Lutalo awamu ne meya w'ekitundu ekyo Kasule Zede basisinkanye abakulembeze ba katale ke kayabwe nga kw'otadde n'abakulembeze abakakulembera n'abakulembera tauni kanso ye kayabwe okwogera ku nsonga z'ettaka okutudde akatale kano erikayanirwa wakati wa nannyini ttaka Kabengwa ngagamba nti poloti gye yabaguza ate si kubakolera ng'obudde buno akatale kano kakubwako ebibaati. Wabula mu lukiiko luno era kizuuliddwa nti endagaano eyakolebwa ng'eraga ekifo ekyali kiguliddwa eraga nti eggombolola yali eguza ettaka eriweza yiika emu ku bulooka 2006 ploti namba 49 okuva ku esteeti y'omugenzi Desdelio Kalebo Nsibambi kyokka ng'obudde buno endagaano eno eraga nti yasazibwamu ne bava ku ploti 49 ne badda ku ploti 59 ekintu ekikaayanyize nnyo ababadde mu lukiiko. Ssentebe w'abasuubuzi abakolera mu Mawokota South omulangira Zimbe Paul alaze okunyolwa olw'omutaka okwagala okubeefuulira ate n'okubagoba ku ttaka lino.
6: na mwami Kabengwa ni mchana Rukumba ni mchana Chiwala batu guze taka AKM umaka kwangu mbili mmosangu obukadde mkaga ni chitundu nitu basa surako obukadde bubiri ila ni basigaranga batu banja nitu baina boka kafu boka kasanti sente hizo teziba wewe wanga ubanga bala ganti babanja na yate tufu nyo kwela liikirira batu tegeze za ndata wetu ya tuguza suwe watufu tunonye wantu watufu norecho mwami Kabengwa kumiaka jetu saba iye kuate bulungi tuleme okuva mu mbeera okulabika nga tubeeranga tukyankalanya n'okubeeranga tuleeta abantu okutwalira amateeka mu ngalo ku lwange ne bakulembeze bannange tusaba Katonda abeere omukulembeze mu nsonga eno esobole okugwa obulungi.
1: Kansala akiikirira omuluka gw'eka yaabwe ku lukiiko lwa disitulikiti ye Mpigi Mwanje Andrew ategeezezza nga bwe bagenda okukola ekisoboka okulaba nga abasuubuzi baddizibwa ettaka lyabwe ate n'omutaka asasulwe ensimbi z'abanja. Alaze okunyolwa olw'ekibbattaka ekisusse mu kitundu ekyo.
7: Bw'ebeera nga entity nga Kayabwe Town Council esobola okubeera n'emigozo bano ku ttaka kyewuunyisa nnyo kubanga katolo kiba kitegeeza nti ate omuntu owa bulijjo nga nze kizibu nnyo okubeera n'ettaka lye. Obuzibu bw'ettaka mu Mpigi bukudde jjembe kati wano kitutuuseeko olulala ojja kugenda osange nga district wetudde bagamba si waayo n'olwekyo kinakuwaza era tusaana tukisalira amagezi obudde nga bukyali.
1: Meya wa tauni kanso ye Kayabwe Kasule Zedi ategeezezza nga bwe bagenda okwatagana n'omutaka okuba wa wante watuufu awasasura.
8: Abakatale essaawa nabadde bakyakolera mu kkubo kubanga ekifo nga y'omutaka baakikubako debisi ebibaati nga y'omutaka agamba awutabaguzangawo era nga bano bamugamba nti okumaya watuuguza twakukwata n'ebifaananyi nga tukusasulirawo ssente tawunikirako abadde atulambika atugambye ye mu mateeka ekya ssente bayinza okuba nga bamusasulira wano naye ebiri mu ndagaano bigamba bitya kubanga endagaano zigamba 49 ate wano baweera ssente watulaga 59 kakati yina okulaba nga tubalansinga ebintu ebyo mu njogera ddala kino kye baasasula bakubira ssente bwemwasasula basi bwemwasasula.
1: Amawulire ag'obudde buno katugafundikire n'ekitongole ekya KCCA ekitemivuunike ku kuzimba akatale k'eggaba nga kino kiddiridde ekiragiro kya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ekyayisibwa mu 2020 nga buli division mu Kampala eteekeddwa okubeera n'obutale bubiri buli wamu. Kati bw'abadde ayogerako ku mukolo guno ogw'okutemivuunike nankulu wa Kampala Capital City Authority Sheriff Abuzechi akikkaatiriza nti ensonga y'evvuunike lino kivudde ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kye yayisa mwaka gwa 2020 ng'akiwa abalagira okuzimba obutale bubiri mu buli division ekola Kampala. Era wano w'asinzidde ne yeebaza abasuubuzi b'eggaba olw'okubeera abagumiikiriza kubanga bukyanga abasuubuzi bagobebwa ku nguudo z'omu Kampala bano bagumiikiriza okulaba ng'ebintu bitereera. Akatale kano okusinziira ku Buzechi kakubeeramu emidaala egisukka mu 7 lock-ups stores nga kw'otadde n'ebirala n'ekifo ewagenda okuumirwanga abaana abato okulaba nga tebakosebwa ate n'ewagenda okuteekebwanga ebidduka. Lord Mayor wa Kampala Engineer Director Ronald Balimwezo Nsubuga ategeezezza nti ebitongole byonna bigenda kwataganira wamu okulaba ng'enteekateeka eno etambula bulungi. Mu kino akubiriza abantu bonna okusigala nga bayonjo ate n'obutasuulasuula kasasiro buli we basanze. Ye Minisita omubeezi wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye ategeezezza nti gavumenti yabongedde ssente mu nteekateeka eno nga kw'otadde n'enteekateeka ya Parish Development Model n'asaba abantu okugyettanira basobole okwejja mu bwavu.
9: Mbasaba mukuume obuyonjo. Ennyanja eno nnimiro ya balunnyanja. Ennimiro yaabwe yeki? Ng'abalaalo bwe babeera ne faamu zaabwe ez'ente, mmwe abamu mubeera n'emmwanyi, abalunnyanja eyo yeki? Kati buli lw'ogigenda n'ogisaliramu ebyayi, oba yonoona ebintu bisatu, amazzi ge tunywa ng'omunnyonnyola. Ennyanja bye tugenda okulya, buli lunaku omukyala mugamba njagala kulya ku kyennyanja ng'avuga gyekkaba. Kati ekyennyanja ekyo nakyo oba okisaliddemu ki? Oliisa omutwa n'ebirala. Kale mukozese ebifo bino bulungi era bajja kunnyonnyola ekifo kino tekigenda kuvaawo.
1: Gegamadde amawulire okuva mu bitundu eby'enjawulo tova ku Radio Buddu. Sonko Judy kajja kwongereyo n'enteekateeka ya Twezimbe Africa.
10: Agu ge gabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Kachile kachwe juka nye, waliwonga radio vudwe tandika, walioli nemi ya kemeka, wazaliwa weri, ya bafe, ujiuli niza kumala banga chi. Ulinabi omanye na biyojukira, murugendo lwa radio vudwe ulemi ya kabili mwetano.
11: Katibuli lwa Sunday, okuwe kusawa mkaga paka msambwe zo mutuntu. Tosubanga program, tujuka nye miya kabili mwetano ja radio vudwe. Ulinaba mua balikaba kwa ziba radio vudwe.
10: Abalanga na yo, neba ntuwa benso unga mubitundu vya fe.
11: Wamuna haba uliriza bolu lango, nga batu tutulida kwebio biyojukira. Elabi yabamanyi, mubange liye miya kabili mwetano.
12: Waliwo msajja nga musoga nga kuba nga amasimu. Halo sinova kubudunda kwe kalakasa.
11: Twejukanye.
12: Omuntu akola kungu okolera mu kaboksa kabibati kati n'otuuka n'okuba nga okola nga weeyambudde kiteeteeyi nga mundu otadde mu ka vest osobole okuwona ebbugumu nga temuli ka esi naye ng'okola ng'oli musanyufu.
11: Twejukanye emyaka 25 egya Radio Buddu.
13: Twatandikanga okuwuliriza obuleediyo nga tuli myaka nga 7-8. Ino kuulira Radio Buddu, ino kuulira kuliko akasajja kibayitanga kadomu.
11: Twejukanye,
10: rugo mtwejukanye, twejukanye wana ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Rugo mchinanjo chanchimize, buli wa mukaga.
14: Nze ajumaru, ino ye chinanjo chanchimize.
10: Chinanjo chanchimize.
15: Kati nze igasola kuogira nama ya njanti hakoze chinunga anchimenti, government ye na alimi ye chikoze.
14: Mazakasi techuse ya watechuse.
15: Chuse kwa wakati masika.
14: Aina chakoze, taina chakoze.
15: Yenga meja taina.
14: Ate chuse tanga taina chakoze. Ate
15: wakoda beba tauni kilaka.
14: Dika nawe.
15: Atu wakana.
10: Rugo mchinanjo chanchimize, kubina kuba genya bilozo kunsongezi fa mugwanga
16: member wa parliament buvunanyizi bwabo okulaba anti abantu baye kulakulanya member parliament ekisanya ne kigwako nga talizeeko mu district council funa bilozo
10: ndi wa mukaga wana ku radio budde
15: akshagolani aina jadda olina yo ku manifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga no mas
14: e yani ya nup
15: ye yateka ke kigambo chimu Uganda mpya
14: manifesto ya nup wajibikulange gambe cha
15: kuliko Uganda mpya
14: no bikula munda
15: gwa Uganda mpya
14: no bikula page da
15: Uganda mpya
14: no vika
15: Uganda agende Tanzania jabateka Uganda mpya
10: kachibudiwa mkago kufa kusawa tano zo kumacha paka msamvezo mutuntu ulilizanga program chinajwe chanchimize ulilaba kugweba kubagane mpawa kunsonge zenja ulo wanu radio budu radio yomtu wabudicho
1: aya nasanga mfumita wiso kasule chie chiliwo
17: chichi vibe nga ziri waggulu
1: hey obyera bidde anti 13 December today mu Stone Gardens ekijja bwemi
17: otegeza kibitu kya Radio Buddu
1: ataka ati obyera bidde so kontira ku ano airtime so ke nkubira abo omukyalo obo nanyino bategeza ngo budde bukyali
17: obadde okimanyi no mwako oguwedde wansaba airtime ngo okubira abantu bo bajje mu kibitu no tansasula so kompeza ruli
1: ii naye nawe kasule omanja bozi banaye uli banaye ulinga atali musajja bino bintu bya kibitu tuyambagana si kyokasu
17: Joani
18: wanji
17: Joani ngenda muku wanaye tonkole ebyaluli
1: kasu wagete vankwagala
17: Joani nawe tonyonyogera kyoke byo nno bye bikunta mya
19: ekibitu kya Radio Buddu 25 yoga
10: Some program to Zimbe. Uwana buli wakutano. Tukunokolera yensemu mu Africa. Esinzo kula mauli ya muwiki. Ulune tukwabiyo nebiji kwa atako. Tuwe Zimbe. Inwe sawe soka. Uwana uwe njini kwa Radio Buddu.

0: Esawa, wanok radio buju. Esawa, zidi tano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza radio buju. Yongero kukuma bulamu bwanga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30, wanok radio buju.
1: Kino kigende eri gwe omuzadde okuzaala abaana ab'okumukumu si kirungi. Kino kiyinza okuviirako abaana b'okuzingama naawe kennyini okukaluubirizibwa mu ngeri y'obbalabirira. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Amawulire agasensuddwa, ageekenenyezeddwa, amawulire ageesigika. Gano ge mawulire ku 98.8, 95.5 ne ku www.radiofm.com, radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Asuzo chani omulungi awuliriza ge mawulire ku Radio Buddu, radio muntu wa bulijjo. Omugave muzzukulu wandu gwa Kibombo Salim, nze ntereddewo ga kusomera. Abakozi ba gavumenti bonna baweereddwa amagezi gena maaso n'okubeera nga batandikirawo okweteekerateekera ebiseera byabwe eby'okuwummula, nga mu kaseera ako singa bibanga bituuse baba tebafuna kusomozebwa kwonna nga be guli muba mu kiseera kino. Obubaka ono buweereddwa Haji Badru Muyanja, ono nga yakulira olukiiko lw'oku ntikko olutambuza essomero erya Seke Senior Secondary School erisangibwa e Canon Town Council mu disitulikiti y'e Rwengo. Era yakulira abakozi ba gavumenti wamu n'entambuza y'emirimu mu disitulikiti y'e Kazo, nga byonna byogeredde ku mukolo gw'okusiibula abadde omukulu w'essomo lya Seke Senior Secondary School Haji Ahmad Tamale, ono ng'awummudde emirimu gya gavumenti mu butongole. Sekuja Shadike abaddeyo katuwa ebisingawo.
3: Mu ngeri ey'enjawulo, Haji Mayanja asibiridde entanda Haji Kibirige Haruna, ono nga era ye yaleeteddwa ku ssomero lya Seke Senior Secondary School era ng'ono yazze mu bigere bya Haji Ahmad Tamale awumudde obuweereza bw'essomero lino. Kyokka ono asiimye Haji Ahmad Tamale abadde omukulu w'essomero olw'ebirungi by'atuusiza ku ssomero lya Seke Senior Secondary School, n'agamba nti abayizi bangi abayise mu mikono gya Haji Tamale kakati bafuuse ab'omugaso eri ensi eno. Era ono n'agamba nti ebbanga ery'emyaka 12 Haji Tamale Ahmad ly'amaze ku ssomero lino lya Seke Senior Secondary School, ebirungi bingi nnyo bye bafuniddemu, nga basobodde n'okufuna bbaasi ey'essomero eyagula obukadde 5 n'ensimbi ezigwamu, nga bw'owulira bw'annyonnyola.
4: Okulita yalinga si musango, era twakitandika nga tukimanyi nti sawe time ejja kutuuka obeere ng'olitayalinga. Somba kuutira okubeera nga beemanyiza okubeera mu bantu nti bw'anaawummula ajja kusigala ng'abeera n'abantu baabaddemu. Kikaluba nnyo omuntu nga yeekuumye ng'ali yeekatafa ku bantu agenda okuwummula okudda ebweru ngala buli omu amwewala.
3: Ate ye District Kazi w'e Rwengo Sheikh Kibuule Ismaila Ibrahim, nga naye yeetabye ku kabaga kano, atendereza nnyo obuweereza obwa Haji Ahmad Tamale, n'agamba nti ono akulaakulanyiza nnyo essomero lino erya Seke Senior Secondary School nti kubanga liri ku musingi gwa busiraamu era nga lyeriiso ly'obusiraamu obwa Rwengo Muslim District, nti era babadde bamwebuuzaako nnyo Haji Tamale olw'enkulaakulana gy'ayese ku ssomero lino. Era n'asibirira entanda n'oyo amudidde embigere Haji Kibirige Haruna, n'agamba nti enkwatagana ey'awamu empuliziganya mu bazadde ssaako n'abasomesa egenda kubeera ya nkizo nnyo singa anaaba agigoberedde n'okwebuuzaako oyo gwadidde embigere engeri gy'abadde atambuzaamu essomero lino, nga bw'owulira Sheikh Kibuule bw'annyonnyola.
5: Abadde mukozi mulungi nnyo era tumusabira emikisa mu kuwummula kwe gy'alaze, Katonda amuwe obuwangaazi n'obulamu obulungi kubanga akoze omulimu omulungi ogusaanire. Edith Kyomupya aze tumwaniriza era tujja kolagana naye.
3: Hajati Zulaika Nabukenya, nga ye mukulu w'essomero lya Masaka Senior Secondary School era nga yakulira ba head teachers abasiraamu mu Buganda, nga naye yetabye ku kabaga kano ku ssomero lino lya Seke Senior Secondary School, asabye bannakinoni ne bannalwengo bonna okutwalizaawamu nti tebeeraliikirira nti omukulu w'essomero gwe babaleetedde Haji Kibirige Haruna nti mulungi nnyo, nti bobo bamumanyi nti kubanga abadde mu kibiina kyabwe ekyaba head teachers, nti era bamumanyi bulungi nnyo era muntu waakula. Ate ye Haji Kibirige Haruna omukulu w'essomero omujja wa Seke Senior Secondary School agumizza abasomesa n'abazadde b'essomero lino erya Seke Senior Secondary School, n'agamba nti agenda kubawuliriza nnyo era agenda kubeera muwulize eri gye balisinga banaaba n'ebiruubirira ebyokulaakulanya essomero lino. Ate ye head teacher awummudde emirimu gy'essomero lino erya Seke Senior Secondary School Haji Ahmad Tamale, atendereza nnyo bannalwengo, abakozi ba gavumenti e Rwengo abakulirwa Kawe Lwengo n'agamba nti akabanga ak'emyaka 12 gy'amaze ku somero lino akolaganye bulungi n'abantu, kyokka n'asibirira entando ya mudidde mbigere nti abeere muwulize nnyo eri banna Lwengo ne banna Kinuni nti obuweereza bugenda kumunyumira nnyo. Haji Tamale Ahmad awavidde ku somero lya Senior Secondary School nga liyina abaana 12,500 n'okusoba, era n'agamba kijja kumusanyusa nnyo nga abaana 12,500 n'okusoba baleese ku somero lino nga bonna bakyali ku somero lino ate era ng'abaana beeyongeddeko obungi bwalyo okusinga wabirese. Nzese Guja Shadik bazanya nengo ku Rural Radio Buddu, radio muntu wa bulijjo, entegesi y'ekibiitu yogayoga wano Ekinoni Town Council mu district y'e Lwengo.
2: Webale nnyo Seguja Shadik. Atenga olunaku olw'omukago olusembayo mu mwezi, gavumenti yateekawo genda maaso n'okubeera nga bannayuganda balongoosezaako ebitundu byabwe lusemberedde. Abakulembeze mu divisioni y'Ennyinga, munisipaali y'Enjeru mu disitulikiti y'e Wikwe bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nga bakoola bannayuganda okujjumbira enteekateeka eno kubanga egenda kuyambako okwongera okutumbula ebyobuyonjo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wamu n'okuziyiza endwadde dalezo ezinzo okubeera nga ziva ku buligo. Bano nga bakulembeddwamu meya wa division eno omulangira Bam Moses ategeezezza nti enteekateeka eno yokka kati eno okubeera ng'eyitwamu okwongera okuyooyoota ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ebibadde bifuuse obuzibu naddala olw'obukyafu eri bannayuganda. Agamba nti buli omu ayina ogenda maaso n'okubeera nga olunaku luno agenda maaso n'okubeera nga lujjumbira mu kuyonja ekitundu kye.
6: Lwaki nkiwagirira nkyagala obuyonjo ddagala, obuyonjo busawo, obuyonjo bulamu, obukyafu ndwadde. N'olwekyo nibobeera wakanga wakasi wayonjo embeera y'obulamu tebanungi, niboyambala engoye nga nkyafu ne mu bantu tuyalamu. N'olwekyo ekigambo ky'okuyonja tukyongeddemu amaanyi ng'abakulembeze n'okwongera okulaga abantu abala okuba nti tulina okuba ekyokulabirako. Si kyabukaka bukasi, yobukaka bukasi, naye ebeera empisa omuntu gy'alina okwenyumiriza, ng'omuntu bw'alina empisa ey'okulya, ng'omuntu bw'alina empisa ey'okunaaba mu maaso, ng'omuntu bw'alina okubeera n'empisa ey'okwambala, nga wano mbugaana omuwala oba omukyala bw'alina empisa ey'okufukamira. That's culture. Kalina ffe tukitwale nga culture yaffe ey'okuyonja ebitundu byaffe, amaka gaffe, ebifo bye tubeeramu.
2: Aneti Nafuna nga ye Kansala Kikira Division y'Ennyinga ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Buikwe, bannayuganda ayongedde okubeera ng'abasaba enkola ya bulungi bwansi okugitwala ng'ekyomugaso kubanga eyambye ebitundu bingi okusobola okubeera nga biyonjo. Agamba nti omuntu yenna eyeewala enteekateeka eno n'asembeza obukyafu obulamu bwe abeera abutadde matigga.
7: Tyokeera ku makya from saawa emu oba kale 11 ozuukukira paka ku saawa 4 kyamazima ne waba wakedde kwera ewakawo bw'omaliriza olaba nti ebbanga lyonna obadde mukyala, so tekyandibadde kirungi bakufoosinga nti longoosa longoosa nedde. Kino tukisige mu bantu tutwale nga kya bulijjo, buli omu akola ekyo nga tetulinze na kulinda enforcement lwaki wano wakyafu. Isinoti wa kitwale nti kya bulijjo, buli omu alongoose wakaawe, bw'ovaako ewakaawo niweeyongera mu trading center wali. Ate kyangunya oba ebiba nga biri bangi naye kye nalaba nkikola akagulu kubanga waliwo ebifo by'osanga nga ate bikyafu nnyo nga twetaaga okulaba.
2: Okuvaako mu disitulikiti y'e Gomba, omukungu atwala ekitongole ky'ebisolo eby'omunsiko ssaako n'ebiwuka ebikambwe, Waiswa David avuddeyo n'alabula bannayuganda okukomyanga okuteeka obulamu bwabwe matigga nga bagenda mu nsiko okutandika okuyigga ebisolo bino olw'ensonga nti ebimu ku byo bibeera bikambwe era kyangu nnyo okutwala obulamu bwabwe. Baabadde ayogerako ne radio omuntu wa bulijjo, Waiswa David agamba nti gye buvuddeko waliwo abayizi abaali bagenda maaso n'okuyigga mu disitulikiti Gomba ne bagwa ku mbogo eyagenda maaso n'okutwala obulamu bw'omu ku bo nga n'ensolo endala nnyingi ez'obulabe ezinza okukola ekintu kye kimu nga n'olwekyo bannayuganda balina okubeera abeegendereza. Ono agamba nti ensolo beeziti zisobolwa ekitongole ekitwala eby'ebisolo nga singa baba bazirabye zibalina okubeera nga baddukira mu kifo kya bo okukwata amafumo n'ebituula mbunno baziyigga.
8: Funye okusoomoozebwa mu Gomba district okusingira ddala mu Maduluro, Kigezi, Enuvule ku kyalo ng'eriyo abasajja ababadde bagenze mu kuyiga ensolo ne basanga embogo nga yabadde n'omwana gwayo, bwe yalabye bano abayizi n'ebagoba. Bwe yabagobye n'etaka omwami omu erinnya lye tetategedde era tukyanoonyeza ani gwe yassa erinnya. So awo nga nze Vermin Control Officer w'e Gomba nkubiriza abantu bonna abanagomba abeetaba mu kuyiga nga temunafuna lukusa, musooke mujjenga kati kwatubawo olukusa kubanga ebisolo tulina ebisolo bisolo ebikambwe bisolo ebisolo okumalawo ate bisolo byononi
2: Waiswa David mchisera chechimo akiriza nti ebisolo bino mbitundu ebimo byono nebirime byabatuze wabula singa bibabira biddwako abatuze tebasanye kubiyiga baina kuddukira eri abakulu bekikwatako basobola okubeeranga babayamba
8: ekizibu kye tulinga mugomba nti abantu abasinga obungi temwagala kulipootinga search events so tubadde tubakubiriza mwena banagomba abeetabira mu kuyiga n'abo abeetabye okulaba nti balabye ekisolo ng'ekyo muveeyo mututegeeze tusale amagezi goona tusale oba tukiyiga oba tukitta naye nga mwese special tukiyiga ne tukifuna ne tukiyizaayo gye kyabadde kikoze eki kivudde so nkubiriza abantu bonna ab'ekigezi okusingira ddala mu maddu ekisolo ekyo gye kyasse omuntu nti muveeyo mutubuulire information entuufu tusobole okutandika okunoonyereza ekisolo ekyo we kiri
2: Omulungi awuliriza bwegeto bwegatambudde ag'obudde buno ogakusomera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakomira mpeera abatukomire abaisiraamu mwenna tubaagaliza jjuma ennungi awangaala omuteregam
9: Gigabada maulide, wano kuchendamu nana katunyeze mnana, chendamu tana katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu tuwa ulijo. Wetu kina kumia kabimu eti.

0: non-stop. Eno ye radio mtu kumiaka bini mwetano. Radio yomuntu wabulijo. Your station. Ama unida mdisawa. Wano ku radio budu. Kwa msonde zesigi.
1: Kamba budile. Bulijo mtu wakole ichintu. Echimu angu ira. Elachi mkula akulanya.
0: Business News. Ganuge mauli ya gebi obusubuzi. Wano ku radio budu. Ne Housing Finance Bank. Funa school fees loan. Okutuka kubukade butano ezili anisechuwadi. Uruzeyo mwana oku somero. Atekwe na njini somero. Housing Finance Banka. Ekulete de mortgages. Ezigeno kuyambako mkula kulane ye bange pamvo. Wamune anisechuwadi school bridge finance loan. Okutuka kubukade bibidi. Zikuyambako mkutandi katamu. Housing Finance Bank. Elunga mziwa banki nkule ya Uganda.
2: Osibi otio mruunje ye kumide kumukutu ogwa chenda munana katunyeze munana ne chenda mutana katunyeze tano radio budu kadeka maulile gabi abu subu zinganoga kusomera ndi Dembe Davis. Ekitongole kya KCCA kitemye vunika okuzimba akatale ke gaba nga kino kiddiridde ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kye yalagira mwaka ogwa 2022 buli division mu Kampala okubeera n'obutale bubiri bubiri nga kati bw'abadde ayogerako ku mukolo guno nankulu wa Kampala Capital City Authority jite KCCA Sharifa Buzeki akikantiriza nti ensonga eno yevunika lino kivudde ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kye yabalagira okukola mu mwaka ogwa 2022 ekitongole okuzimba obutale bubiri bubiri mu buli division mwatu nategeza nti akatale kagenda kutandika okuzibibwa bunnambiro. Buseki wanu yebaziza na basubuzi begaba okubeera abagumikiriza kubanga bukyanga basubuzi bagubwa ku nguudo z'omukampala bado bagumikiriza bagumikiriza basubuzi ababegattako okuteme vunike lino okutuuka weritemeddwa. Akatale kano okusinziira ku Buseki kakubeeramu emidaala egisoba mu lusanvu, lock-ups, stores, ekuumiro y'abaana bato, ekifo wagenda okuumibwa ebidduka, bwatyo n'asaba abasuubuzi okukuuma ebintu ebigenda okuteekebwa mu katale kano. Lord Mayor w'ekibuga Kampala, Honorable Engineer Dr. Ronald Balimweso Nsubuga, asinzidde awo n'asaba ebitongole byonna okwataganira awamu olw'enteekateeka ennungi kisobose okutendeeza ku nsimbi ez'omuwi w'omusolo eziyinza okufiira obusa. Balimweso mukineera akubiriza abantu bonna okusigala nga bayonjo n'obutasulangamu kasasiro buli bwe basanze. Ye minisita omubeezi owa Kampala, Honorable Kabuyecho Fatogabi ategeeza nga gavumenti bwe yayongedde ensimbi mu nteekateeka eya Parish Development Model bwatu n'asaba abo bonna okwettanira enteekateeka eno n'ekigendererwa ekyabano okukola okusobola okulaba nga bakyusa obulamu. Kabuyecho Fatogabi naye asinzidde awo n'akubiriza abatuuze b'eggaba okubeera abayonjo naddala abo abakozesa ennyanja kubanga essaawa yonna etteeka erijja ligenda kubanga livunaana abantu abagenda okusangibwa nga bakyafu nga bano baakusibwa mu myezi egiri mu mukaaga. Kabuyecho Fatogabi era wano w'asinzidde n'agumya n'abasuubuzi nga bwe batagenda kugubwa ku ttaka lino ku bali abwe nga mu kino asuubizza nga gavumenti bw'egenda okuleeta ekidyeri kiyambeko mu kutumbula ebyobusuubuzi ku mwalo guno ogw'eggaba.
3: Mbasaba mukuume obuyonjo. Ennyanja eno nnimiro ya balunnyanja. Ennimiro yabwe eki? Ng'abanaano bwe babeera ne faamu zaabwe ez'ente, mwe abamu mubeera n'emmwanyi, abalunnyanja eyo ku eki? Kati buli lw'ogitenda n'ogisaliramu ebyali, oba yonoona ebintu bisatu, amazzi ge tunywa ng'omunnyonnyola. Ennyanja bye tugenda okulya, buli lunaku omukyala mugamba njagala kulya ku kyennyanja ng'avuga gyekkaba. Kati ekyennyanja ekyo nakyo oba okisaliddemu ki? Oliisa omutwa n'ebirala. Kale mukozese ebifo bino bulungi era bajja kunnyonnyola ekifo kino tekigenda kuvaawo.
2: Ate ebyo nga tubitadde ku mabbali mu mawulire amalala, Town Clerk wa Kayabwe Town Council ekisangibwa mu District MPG Mr. Michael Lutalo wamu ne Mayor w'ekitundu kino Kasule Z basisinkanye abakulembeze b'akatale k'e Kayabwe kusa n'abakulembeze abakulembera ku Town Council y'e Kayabwe okwongera okwogera ku nsonga z'ettaka okutudde akatale kano erikayanirwa wakati wa nnannyini ttaka amanyiddwa nga Kabengwa agamba nti poloti gye jibaba guza ate sukwe bakolera ngobudde buno akatale kakubwa koda nebibati wabula mu lukiiko luno era kizuuliddwa ng'endagaano yakolebwa ng'eraga ekifo ekyali kiguliddwako ng'eraga nti eggombola yali eguze ettaka eriweza yiikemu ku block ewera ddala 2.6 ne plot namba 49 okuva ku estate y'omugenzi Desiderio Karebu Nsibambi ng'endagaano eno eraga nti nga bwe yasazibwamu neva ku plot 49 nedda ku plot 59 ekintu ekibadde ekikyakanyiziddwako mu lukiiko sentebe w'abasuubuzi abakolera mu Mawokota South Omulangira Zimbe Paula laze okunyolwa olw'amateeka okwagala okubefuulira alaze okunyolwa olw'omutaka okwagala okubefuulira n'okubagoba ku ttaka lino era n'asaba wabeerewo okukkaanya wakati wa nannyini ttaka n'abasuubuzi okusobola okukola obulungi emirimu gyabwe nga tewali kubataataaganya.
4: Omwami Kabengwa ne mukyala Lukuma ne mukyala Nakiwala baatuguza ettaka ekemu mu mwaka gwa 2007 obukadde 6.5 ne tubasasulako obukadde 2 era ne basigala nga batubanja ne tebalina bukakafubo kakasanti sente ezo tezibaweebwanga kubanga balaga nti babanja naye ate tufunye okweraliikirira bwatutegeezezza nti ate awo we tuyatuguza si we watuufu tunoonye wantu watuufu n'olwekyo mwami Kabengwa ku myaka gye tusaba yeekwate bulungi tuleme okuva mu mbeera okulabika nga tubeera nga tukyankalanya n'okubeera nga tuleeta abantu okutwalira amateeka mu ngalo ku lwange ne bakulembeze bannange tusaba Katonda abeere omukulembeze mu nsonga eno esobole okuggwa obulungi.
2: Kansala akiikirira omuluka gw'ekaya bwe ku disitulikiti y'MPG Mwanje Andrew ategeeza nga bwe bagenda okukola ekisoboka okulaba ng'abasuubuzi baddizibwa ettaka lyabwe ate n'omutaka asasulwe ensimbi z'abanja. Ono era alaze okunyolwa olw'ekibbattaka ekisusse mu ggwanga bw'atyo n'asaba gavumenti okunogera ekizibu kino eddagala ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala.
5: Bw'ebeera nga entity nga kaya bwe tawuni kansu esobola okubeera n'emigozo bano ku ttaka kyewunyisa nnyo kubanga katolo kiba kitegeeza nti ate omuntu owa bulijjo nga nze kizibu nnyo okubeera n'ettaka li. Obuzibu bw'ettaka mu Mpigi bukudde jjembe kati wano kitutuuseeko olulala ojja kugenda osange nga disitulikiti wetudde bagamba si waayo n'olwekyo kinakuwaza era tusaana tukisalira amagezi obudde nga bukyali.
2: Amyuka meya wa Kayabwe Town Council Salongo Senyondo Maliseri agambye nti nga bannakayabwe bakuddukira mu kkooti ebasalirewo era bwatyo n'asaba basuubuzi okubeera bakakkamu kubanga baakulwana okulaba nga baddamu okukola emirimu egyabwe ewatali kubataataaganya kwonna.
6: Tugenda kati mu kkooti omukulu okutuwa ettaka lyakola kiri yatuguza sente tezasasulwa million 4 nti baali tebazirina ne million 4 baali balinze okukola forms ez'okulaba nga bafuna ekyapa bamale basasula eki basasule balansi kozi baali tebasobola zisasula zonna nga tebamaze kubawa forms ezibakkiriza okukola ki okwesala kweri ettaka era kati obudde buno ekiriwo wakubiddwawo ekibaati era nga bannakayabwe tugenda kukwatira wamu okuddukira mu kkooti tulabe nga abasuubuzi baffe bafuna obwenkanya.
2: Yemeya wa Kayabwe Town Council Kasule Zedi naye akakasizza nga bwe bagenda okukwatagana n'omutaka okuba we watuufu ewasasulwa nga bagenda kukwatagana n'abakungu ba gavumenti okuva mu disitulikiti abaaliwo ng'ensimbi ezaabwe bw'omutaka zisasulwa okwongera okuzuula watuufu waagulwa waddizibwe abasuubuzi.
7: Abaakatale essaawa eno babadde bakyakolera mu kkubo kubanga ekifo nga y'omutaka baakikubakudde ebiki ebibaati nga y'omutaka agamba awo tabaguzangawo era nga bano bamugamba nti okumanya batuguza twakukwata n'ebifaananyi nga tukusasulirawo ssente tawunikiraku abadde atulambika atugambye ye mu mateeka ekya ssente bayinza okuba nga bamusasulira wano naye ebiri mu ndagaano bigamba bitya kubanga endagaano zigamba 49 ate wano baweera ssente batulaga 59 kakati tulina okulaba nga tubalansinga ebintu ebyo mu njogera ddala kino kye baasasula bakubira ssente bwe mwasasula basi bwe mwasasula.
2: Ate yo ebeye ensimbi nga weyimiride ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo webukiredde olunaku olwaliro nga dola ya America eri wakati wa sinsi 13.87 okutuukira ddala ku sinsi 13.88 ate neetunda wakati wa sinsi 13.94 okutuukira ddala ku sinsi 14.55 yo yuro eri wakati wa sinsi 14.3 okutuukira ddala ku sinsi 14.394 ate neetunda wakati wa sinsi 14.574 okutuukira ddala ku sinsi 14.6 na ne paundi eri wakati wa sinsi 15.10 okutuukira ddala ku sinsi 15.55 ate neetunda wakati wa sinsi 15.34 okutuukira ddala ku sinsi 15.4 yo sente ye Kenya eri wakati wa sinsi 28.35 okutuukira ddala ku sinsi 29 ate neetunda wakati wa sinsi 32 okutuukira ddala ku sinsi 32.35 ago obudde buno ag'ebyobusuubuzi bwegatwe gagenze mbagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
0: Bado uliriza mauli ya gebi obusubuzi okuva mu nsi yonna. Wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Funa school fees loan okutuka ku bukadde butano ezili anisa chuwadi. Uluzeyo mwana wo ku somero ate kwena nyini somero. Housing Finance Bank ekuletedde mortgages ezigeno kuyambako mu nkulaakulana y'ebbanga epanvu. Wamune anisa chuwadi school bridge finance loan okutuka ku bukadde bibiri zikuyambeko mu kutandika ttaamu. Housing Finance Bank erungamizibwa banki nkulu ya Uganda. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye Radio Buddu, radio yo mtu wa ulijo. Ebise sate vigwa yo.
8: Waha, koteka mbote.
9: Ai, gwae!
8: Ai!
0: Kalevu, ono ye Kalevu, wano ku Radio Buddu.
10: Bwana Kalevu jewa lisebo.
11: Kale tata, ujewa likei.
10: Kale lisebo.
11: Baga ambachi.
10: Mwetuli mpola mpola, mpozi mweyo.
11: Mwetuli mpola mpola.
10: Uneche, nakoze, nagenzo kulaba nga abantu kucharu kuno, bavu. Teba ina bulunji sente.
11: Bavu bulunji, banangi.
10: Nzine nesimile ntana wano wala tu kukira njaga na gula kesi na henge nda jire tanji kutelese
11: uwe
10: nani dayangi
11: tompa kesi yo
10: na henge nda jire ta kesi yaba
11: tole ta kesi
10: ate inabuzi buzi
11: tole ta kesi wangi
10: anti ulira ngenda mwenze mwenzi mwenzi
11: ze sita teka mafu
10: sita mwini mufu
11: kanku vini
10: kwa gale
11: tompa
10: kandile tenja
0: uyu ye Kalevu wano ku Radio Buddu.

0: Ka n'okulungamya ku ngeri akakiiko kano gye kakolamu emirimu gyako. Ebyo nga bikyali bityo ng'olunaku olw'enkya lwe lunaku gavumenti lwe yateekawo abantu bonna kubateekeddwa okuyonjeza ebitundu byabwe. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Mumyuka Kalungu Katabalwa Vincent Nsimbe asabye abantu bonna naddala bannakalungu okujjumbira enteekateeka eno olunaku olw'enkya bayonje ebitundu byabwe kubanga kijja kubayambako nabo kennyini okwetaasa endwadde eziva ku buliga. Omuzzukulu wa Kasujja Kalungi Martin katuwe bikira ku bino.
1: Abamu ku bannakalungu oluvannyuma lw'okukitegeera nti buli lwa mukaaga bannayuganda bonna balina okuyonja, bannakalungu kati abamu bakera kwebaka eyo mu mayumba gaabwe wabula bwe ziwera ssaawa nnya olwo nga bavaayo. Nga kino nno kinyiizizza abamu ku bakulembeze era omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Mumyuka Kalungu Katabalwa Vincent Nsimbe bw'abadde ayogerako ne Radio Buddu asabye bannakalungu bonna ne bannayuganda okujjumbira okuyonja ku lunaku olw'enkya baleme kusiba bukyafu mu bitundu byabwe.
2: Galano kubajukiza olunaku lw'enkya olunaku lwaffe olwakatweyonje oba gwe tuyita bulungi bwansi. Mbakoowoola abasebo ne bannyabo kasita onoowulira engoma y'omwami wa Kabaka ne woona oba togiwulidde agalagalami nkusaba yimukiramu ogende tukole bulungi bwansi era bwe kiba kisobose nga mwagala kukola nga gurup naye nga banno manyi tebannabakeera kutuuka we munaakola oba mu kibangirizo oba mu kibuga mbasaba gwe sooka okeere waka kebera mu buyonjo kabuyonjo kula kebera wansi w'ekitanda walongoseddwa kebera waggulu w'ennyumba nabo bitaliiyo deni bw'onoomala ebyo ng'olongoseza ewaka olwo seetula ebigere ogende osinkane banno ate tukole obulungi obw'ensi yonna. Olwekyo mbakoowoola nga mbajjukiza nti atayagala kukola bulungi bwansi abeera mu bulabe wansi eno ate obeera omulabe w'ensi gwoba omaze okulaga nti oyagala kufa ndowooza.
1: Mu ngeri y'emu omwami wa Kabaka ono Nsimbe yeebazizza abakulu mu by'okwerinda e Kalungu eno n'okusingira ddala omuduumizi wa poliisi e Kalungu Nicholas Ogiatum olw'okuteekesa mu nkola ekiragiro kya gavumenti eky'okuyonja buli lwa mukaaga olusemba mu mwezi kye bagambye nti bakikoledde ddala bulungi kyagambye nti bakikoledde ddala bulungi kwe kusaba ne bannakalungu bajjumbire okukuuma obutonde bw'ensi.
2: Nebaza nnyo ebitongole bikuuma ddembe olw'okwetwegattako n'okulaba ng'abantu bonna babakungibwa bagende bakole bulungi bwansi tusobola kugenda mu maaso nga bulungi bwansi tumutadde emabega. Olw'ekyo mbasaba era nja kusanyuka nnyo nasabye bantu beebakiriza bantu bakedde kuzinga mikono wabula ffena tukere mu bulungi bwansi bw'oba obudenge nkwa bwetonya sembayoomuti gumu wakiri ogw'ekibala okujjukira nti olunaku luno olwabirimu omukaaga lwe twakoze bulungi bwansi obw'ekikungo oyisingeeyo ekibala okwongera okulaba nti obutonde bw'ensi bukuumibwa butiribiri sobole okutambula n'omulamwa gwaffe ogw'essaza omusumba gwe yatuwa ate nga ne sinodi eno empya eyafulumye ekkaatiriza nnyo eky'obutonde bw'ensi.
1: Nze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu.
0: Abaisiramu bakubiriziddwa okwongera okuwanjagira omutonzi abakolere ku byetaago byabwe kubanga yawaniridde obulamu bwa buli omu era nga yatuukiriza n'ebyetaago byabwe. Serwadda
3: Sheikh Buwembo Salimu asinzidde mu kusaaza Abaisiramu mu Juma onaku olwaleero wano ku Masjid Hidaya mu Butenga Town Council Bukoma Nsimbi ebigambo bye byonna byesigamizza ku kusaala n'okusaba. Ono agambye nti okusaba kabonero kankizo nnyo eri omuntu aba akikoze nti era Katonda ayagala nnyo omuntu amuwa ekitiibwa ate ng'amusaba. Maamu Buwembo asabye Abasiraamu okujjumbira n'okuyitiriza okusaba enkuba kyokka n'abasaba okwebaza eyo etonnye tikubanga kyaliwo naye mu disitulikiti ye Bukoma Nsimbi kati abaddu ba Allah n'abantu abalala mu nzikiriza ez'enjawulo naddala abalimi basanyufu olw'okufunayo ko ku kire ky'enkuba. Ono agambye nti kino kibeere kyakulabirako ng'abantu nga bulijjo tebeerabira Katonda nti kubanga abaayongera ebimusabwa abiwulira bw'atyo n'asaba n'okusoma kuno okwazzeemu abazadde okutwala abaana baabwe mu masomero naddala ago agalimu eddiini era n'akubiriza abakulu b'amasomero okubeera nga buli lunaku olw'okutaano abaana babasindika ku Juma okusaala. Nze Sirwadda Swali Kikula Radio Buddu mu disitulikiti ye Bukoma Nsimbi.
0: Wali mu disitulikiti ye Gomba omukungu atwala ekitongole ky'ebisolo by'omu nsiko nga kw'otadde n'ebiwuka ebikambwe wayiswa David alabudde abantu bonna okukoma okwetantala ebisolo naddala eby'omu nsiko nga babiyigga kubanga baalyesanga nga obulamu bwabwe babutadde mu matega. Mu kwogerako ne Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo waswa David ategeezezza nti n'eggye ly'abalamu waliwo omuyizi eyatiddwa embogo bwe babadde bagenze okuyigga nga n'olwekyo balina okubeera abeegendereza.
4: tufunye okusomozebwa mugomba.

kusula diyo kusula mwebio mwebio wabili okosa kwa tenze zenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale ntabula ya mitolo mkaga atabafe masako mutualo gumu nga mitiki kedua Bugoma Babu Safaris chigeda kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mkaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundigida

0: Kuno chok sa dwe chak mix. The mix. Tukunda tulu guma. Tukunda tulu guma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yo na. Eno ye radio budu. Radio yo mtuwa uli jo. Ebisa sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
0: Ayi, why?
1: Ayi.
0: Kalevu. Ono ye kalevu. Uwano ku radio budu.
2: Mujebali kalivu.
3: Kali baba. Na mujebali ko.
2: Esebo.
3: Mujebali.
2: Ya ututetenka nyanafu nye chizibu. Neche haba sajja.
0: Mama.
2: Gawu maniti wa musajja.
0: Wowe.
2: Kale si chizibu
0: nye. Ya.
2: Neche chizibu chikola chi. Olabu mwalo ya sike mamba. Banabaka jia musitense ni hao.
0: Hali. Omudugavu.
2: Ii. Uyo omudugavu omunene. Mwala nga mugamba konga kiriza. Na yobu zibu webuli. Buta mugula waka. Kati mkazi wangi ya tandisoko ngamba. Mbuo mwalo yowai. Owe mamba nga nzimura. Oholide. Mbuo amuzimura. Aba baka zibakula
0: batia. Mechi amba gu.
2: Hatichi nyamba chitia.
0: Mwanjulide.
2: Angenda genda motapu kire mugenye kutade.
0: To mwagara.
2: Mwagara ni ya atibu wa ingiri na makaga. Ngolia kati mkazi wanga mkozi
0: ichi. Kati juke wewe wakari rubutu taina na manje. Taka mtu wa miyamba ke mirimu.
2: Kati hati haina muzimu.
0: Mwanjulide omulete waka.
2: Ato sabola na awe. Mureketo toi in the big.
0: Okolechi.
2: Okolechi
0: kamu kugambi de
2: mtinochi
0: bela uri mukwana
2: agwe kalevu leka gwe ogenda kuchangara nyama ka
0: uyu ye kalevu wana ku radio budu
4: Viper Chitara get to see you vira chako homeboy black power
5: timu kumi na munana ngazi tunkire chikopo chimu empaka za starters you piero

0: Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye radio budu, radio yomtu wa ulijo Umeenda bikayo sigari kumutindo, ngo uliriza beauty tip Eno ye beauty tip, wano ku radio budu
1: Bwayagala okoze sanyo make-up, kakasa anti bw'oba ogenda okwebaka. Omu n'abako, yenna n'avaako, kino kijja kuyamba olususu okusigala nga lulabika bulungi. Kubanga bw'anaasigalako, ajja kuzibikira obutuli bw'olususu lwo, ate oluusi ekiyinza okuviirako okufuna embalabe. Jjukira nti endabika yo, kye kitiibwa kyo.
0: Eyo y'ebadde beauty tip, wano ku Radio Buddu.

0: kwebaziza nnyo, sijja kukoowa kukwebaza. Weebale nnyo ky'otukoze olunaku olwaleero taata. Waliwo abagereza bagambo kitenderwa mu kyebikkwa. Taata naffe tukwebaza olw'okutwaniriza obulungi. Taata nze gw'olaba mu maaso go wano, ninga muti gw'amasannyalaze gayitako ne gagaba ekitangala naye gwo ogusula mu nzikiza. N'olwekyo nze ebigambo byonna bye ŋŋenda okwogera si byange, bya mwana mulenzi gwe natembese ssemukwano. Omwana mulenzi oyo agamba nti munywanyi we yamuleese mu kasoli ako wano, mwatu amwagala bitole nga bya mmere era ali natalabikalabika ng'ekibbiitu kya rediyo buddwa nti omwaka kibeerawo omulundi gumu.
1: Mazima
0: agamba nti amwakira ng'amatala ga siteji y'ekibbiitu amukubira mu mutima alinga endongo y'ekibbiitu.
2: Katonda wange
0: agamba nti tayagala amuve ku lusegere kubanga bwamubulako amunoonya nga abanoonya ebirawo by'omu kibbiitu. Aliko eddoboozi esseeneekerevu eryo liringa mwattu eri abayimbi b'ekibbiitu anti bayimbisa ggono. Agamba nti buli w'abeera abeera alowooza ku ggwe Juliet, kubanga buli lwakulowooza akulowoozaako ng'ennaku z'omwezi ez'ekibbiitu lwe kinaabaawo anti alaba tezituuka. Buli lw'otambula omutambulira mu mutima nga bw'owulira obugato bw'ekibbiitu nga buyingira ku Laston Gardens. Agamba nti okumanya akwagala bwe wandibadde bizinesi teyandikuwozezzaako musolo nga bw'olaba abayingira mu kibbiitu okuyingira n'okufuluma kubeera kwa bwereere. Nga n'ekisemberayo ddala okumanya ssemukwano ayagala Juliet, agambe nti deeti z'amaze dda okufuluma. Agambe nti nga 13 December asaba ogamba abakulu bakkirize akutwaleko ku outing mu kibbiitu kya Radio Buddu ku Laston Gardens. Bw'atyo n'asaba n'agamba nti tumuleka kwetu kwazirana mujje ku ggwe gy'ogamba abakulu bakkirize akutwale. Aga nti ewe togenda kubonaabona anti emmere bw'eneebula ewuwe munaalyanga eswaga.
3: Ekibbiitu kya Radio Buddu 25 yoga yoga bwe twogera ku myaka bimu.

0: zawe zibade za kuteba deni kati abasaminga Bruno Guimarães yeja kwa Arsenal yesa ina mukogoro ja kupe nunchi campaign yino naira performance ye abade on and off jukira nchi fitness levels zibade ziri wansi naira ne Guimarães siye musambi kukama nchi okusinzira ku sente za musigning bwachi ali kimusubirwamu nti ya delivery nze obo liyao chimala kukirabu eyo then musambiri ya mderapu yali mu Nottingham Forest nena hii performance ye tenda bakupera ngevayo bulungi so basically abasambing under Robertson Spurs yava mu Liverpool wandi bado speed experience ye okujitwala butelevu nyo kirabu eyo nena hii tenda bakupera ngevayo bulungi so echa unyu santi atabasanya bala wikanga watali nyoba amanyi atebo bagisa kukupera ngevayo deliveringa katatabasanya bala wikanga actually abazanya abasaningi basente nyinje nyo abamu tebanda bakupera nga bajje ekifana nyecho nera ate bwulira kubazanya betumenye abamu kaba babadde abantu omo ennyo beba ate bwosanga nga basainingi wasente entono mu Premier League nenga sofa so good atenta ni kwa yabwe ebadde no nyinje bitagambika bwetegereza ku mipira etano jetwa katambula kwa bat mpira etano yinzo okubera emitini okujaji ngo musambi kitegeza mipira 10-15 au judgment ya 12 esolo kupera ngevayo wali yao
1: kali yensonga nga bizigeza ko kulanga test ambula wali ekiro anjaka kutegeza koko zempakeza UEFA Foundations League yitale nga bali mukulwana okulaba nga baddaye nguru bagenda kusamba timu yegwangi ya Belgium then take bagenda kuzanya timu yegwangi ya Bufaransa zizu nga tendeka game ya soka nga omtenswa timu yegwangi ya Bufaransa soka tundi tulabe hembera nga bwegendo kupiranga te etambula tubagaliza akaongeza akalunji DJ Daniel Kajabu ngereyo a Friday edition a let's talk more music omuziki nga bwegendo kupiranga te gutambula tuba credit woddo eyo muntu wabulijjo.

Downloading app ya Wendy kusimu yo. Obanyika star, bili bili mwenda ash. Ojuze wa mafuta, ngateba kutemia dechikumi. Kuduwa kusasulila kusimu yo. Ofuna magoba bulirunaku. Atene bakusala chitono nyo. Bulirua bakucho osasula. Wendy, Nepal Bank. Erunga mizimu banki nkule ya Uganda. Nesendeza baka soma. Ziku umiwe Deposit Protection Fund of Uganda. Okutuwa kila dalaku milioni kumi. Enkula nebuka kulizo. Bigo bererua.

0: Kitereza mutereza muzinda lo kwa radio yo radio jijemu ebi kanka nebi vyo na jiteke wesi kilo bulu njife tutambre feneso kasembe barabara masiva wali kufa babusisa kwenye denga mga msaja tatuasi za ufa bandaye ufa wakajigula katojera likirida ufa wakajigula katojera likirida kwa msaja tatuasi za ufa bandange haya gala kutuko na chi nzabote wembeo na kuro kutanu kambu wala muko mndagi neka nkanye nyejezo zonezi mazidi mkato neneka masaja wano babali kudebe kuro kutanu na kuisa mchirejo nga chimanyi te nyejezo na zafudemu chiteke de chintuwejo kare wabari kudiza na kubanga utambla fena chenda mbunada katonye zemu nada chenda mtana katonye zetano na wali ku www.dwfm.com jenze DJ Daniel athi almighty DJ majega kutakarega tulabaka tulabaka wamba nze masija baka limanga 2026 manye nganye kere basafu atenga kocha jenze dadi wabato chino che chibonzi cha mchakaze
1: natandi kwa kusemanga ni nini yeze sato ngendo kuweze nyake inanga mara tisivi
2: echite sobo kanawe
3: chibonzi cha mchakaze
4: nabamu sobo na kuma mpifo
5: ulongo ine miake mika
4: nalimi yaka habili mwena
3: chibonzi cha mchakaze chino che chibonzi cha mchakaze wana kuradio budu naba premier mistiraze aba kukulia coffee spirit kakano wakulete broadcast ma wine akukunyo kawoma tinga kalunjo kuzama kachevisera bibyo kujaguza binyu midonga wenyu na broadcast ma wine uamune kabokisi zenye kati wangulo msimbi kunkumi bili zoka nyiga star bili emutanu hashi olondeka kaboksa kokusatu akali kumulodi buomala olondeka kaboksi ko olobo malizo tekemu piniyo we wangulile center wa mumfo kaboksi kakutusi wako oko dynasty international
0: na okay aba wangula center bali mkuu wangula na kaboksi gwarude wanyiga star bili emutanu hashi kakati nobo malizo abo ojakulabe wali ya chigambo mulodi oba ojakulabe buboksi obuze nyiga wangula sente kati omulodi wali ya tuteka mwaka simbi yako okula pikanga tebu lichimu chitambula barabara masifu msa jono atunyumi zembozi ulire nuruna kuruwa liru
6: swabije
7: sebo
6: ugambo
7: chena
6: tolina tabu
7: enkube nakuzino cheyekola
6: akakuba kato nye daniyo
7: nilitu bade tukaba musana
6: neje nabade mwetu kato nya
7: akakuba
6: hey.
7: Obade mguangachi
6: nabade msuiti zirandi ngandie yo tulikumukolo daniyo nalabye bintu vye unisa
7: chishate
6: enswa zigwa mwezi gwa kumeka
7: mugwa kumi na mugwa kutano
6: gwa kumi na gwa kutano
7: neka tusigaza yogo kutano ante enswa za anja ulo umlimu ebi kebi enja ulo bigwa vyo nabye ebi bigwa mbudo obumu
6: kakati nabade kumukole eno na yembu eno mweguwango mukolo nga waga kukwe sabantu chitibu wagwa sanyo
7: mukolo ugesanyo
6: chinabade simanyi chemikole jimu atenswa siko lila dala
7: nga zitia
6: nga ye zemva
7: enswa
6: kwa wade kumukole suti zilani umukolo gwade kwa kugati wa munange
7: yesebo
6: nange netunia nga manyize nize vya maridadi vya feno nga nize munange na utukwa wade kwa kugabula chabade cha self service netukwa simba laini nange netukwa kugira ndukula ndosanga nesoka nendoza ndosanga waliwe mfeze nja ulo buli muntu asena kwa za kozechi
7: zayagala
6: nendo tuka wali nange nesenere ngeenva kwa liwe chikachi mucha answa
7: nada nawe
6: kani chegamba checho
7: tachiri yo
6: nga wali wonswa
7: tachiri yecho techisoboka
6: chino chabade wono ila chasobo seda
7: nga mkolo
6: suti zilani
7: nga yabade mbaga
6: mbaga kugatibwa
7: nga yabade mbaga mbaga kugatibwa
6: na yenga
7: mbonde

0: wewawo tuli ku 9 mu 8 kaumuza 8 ne 9 mu 5 kaumuza 5 radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo ababebberebo nga bulijjo ffe tuba tugobye bumale nga tuyingiddewo naye nga bwe gwabadde ateggulo n'olwaleero bwe gugenda okubeera tugenda kufuumuuka ng'obudde bukyali ate bannabyamizannyo tubawe ekyanya munnange katuyisewo bakabunonze jajjammwe muzeyi kamadi weswagwa
1: musajja tammwa muzukulu wa nviri ndawula ddebere twafumulira mu nsonda eritwogera nsolo zerise nkutegeeza nno nti bannaffe aba Rona Agrobusiness Center bali ekabaale bugonzi baga nti oli mulunzi wa mbizzi kana akaamakako leka okubeera n'embizzi ezibeerawo ne ziberega nga teziriiko na nnyama baga nti bakuleetedde ekika ky'embizzi ez'omulembe Piatra Boa okuva e South Africa kakati nobaga nti osobola okwefunira enkwaso eva mu mbizzi zino n'olinyisa omutindo gw'ekisibo ky'embizzi zo ebitundu 5 ku buli 10 ennyama y'embizzi zino teba y'amasavu ebeera nnyama nnungi etundibwa obulungi katale etambula ate ng'embizzi zigejjera ddala kakati nno embizzi zino enkwasa eneeteekebwateekebwa bakugu abulungi ne bagiteekateeka mwattu era bayinza n'okkuwa omukugu n'awakisa embizzi zo oba okutendeka gwe wennyini ne weewakisiza embizzi bannaffe abaalonda Agrobusiness Center bagamba nti enkola eno ey'ekizungu ya artificial insemination tesaasaanya ndwadde nga bw'onootambuza akaberega akamu okajje mu kisibo kino okatwale mu kino ekatwale eyo ebirwadde otambuza nkwaso yokka etaliimu bulwadde ate ng'eyekenneenyezeddwa bakugu bakubire ku 07750 notinya 33 78 mwatwa ojja kubeera ng'ofunye ekisibo ekigenda okukweyagaza bo bannaffe ab'amagumba Orthopedic Center ne bagamba nti owaayi endwadde z'amagumba zikutawaanya mugongo gwe gukuluma bo bakuleetedde ekikolo n'eddagala bagamba nno mwattu baakulongoosaako omugongo gwe ogusibamu ekisipi okusobola okunywera amagumba go gaaseeseetuka oba ojjanjabya omugongo gugaanya okuwona weekwata bamagumba Orthopedic Center ennyingo ze zikuluma batuukirire wakubwa stroke oba wasannyalala oba wagongobala balina ebyuma ebigenda okujjanjaba mwatotereerera eddala ate nga mwattu ggwe ali eyo nga wamenyeka nga amagumba gaagaana okuyunga naawe jangu baga nti balina n'enkola ey'okujjanjabira ewaka abaamagumba Orthopedic Center basangibwa mu kibuga Masaka wano ku round about egenda mu Soweto opposite ne Hardware Steel and Tube kaakati ne baga nti ojjo basanga bakubire ku 07758 79 911 oba ku 07750 55 98 ojja kubanga otuuse bulungi nnyo nnyini ddala jajja mwattu Asumani abadde wano
0: Asumani Zipro ewebijaba
1: abadde wano ne munneewe era bwe baakolanga obwemusirulizo twali ebijaba babaddewo wano
0: nga musaaliddwa
1: baali badde ku nsonga za fans club
0: baba basaaliddwa
1: bakwasa Jude ne babaako ensonga ze
0: boogeddemu
1: kaakati bannaffe aba Urban Farmer Uganda Solution baga nti oli mulunzi wa nkoko oba mbizzi bakuleetedde akalungo ka Umix kanono ka Umix kajjira mu kilo 3 naye nga katabulira ddala emmere nnyingi katabula kasooli kyakyo ne soya era nga kayamba enkoko zaffe okugejja zikula mangu ku sipiidi yayiriiri enkoko zaffe zonna ez'amagi zibiika amagi nga kalina enjuba ya kyenvu ate nga mwattu gezibiikira ebbanga panvu ddala kaakati bwe katuuse ku mbizzi mwattu bw'oteeka mu mmere embizzi z'ebigula n'olaba nga zigenda zibigula bubiguzi bwezi nga zitaddeko ennyama ate mwattu n'oyanguwa ogenda mu katale akalungu ka Umix e Masaka kasange ku Maria Poultry Center oba ku Romex Vet Link n'amaduuka amalala agatunda ebyobulunzi n'obulimi bakubire ku 07555544 oba ku 07750 38 58 awo buli kimu ojja kubeera nga mwattu okikwatidde ddala bulungi
0: wewaawo tunaatera okuba nga tubasiibula tubaddukeko tubeebaza mwenna nti mwebala okuwuliriza nga 13 December tuli mu kibiitu kyaffe ekya Radio Buddu emuntu wa bulijjo era nga
1: tukutegeeza
0: wangi
1: kigenda kubeera mega kijja kubeera kijjo bintu jjo owalimu wakutemya kuwabiri
0: otyo
1: kajja kubeera keetalongo wakagatta akamu Ekigenda okubeera eri
0: ekijja si muntu
1: buli omunyweza omusipi ng'abasirikale bagamba funga mukanda
0: mukanda
1: kati naawe kusiba omusipi wenyweze kubanga ekijja si muntu.
0: Tuweze miaka 25 mubuweereza nga Radio Buddu kati mujje tudigide tuchakale nga tuli fenna mu kibiitu ku Stone Gardens nga 13 ate December
1: kakati bano bagenda kuweereza mupiira ki ogwattaki ne Bufaransa oba bagenda kugwa Hungary ne Ukraine bagenda kuweereza Algeria ya Zambia bagenda kuweleza Portugal Anion Wales
0: nje nsonga zo mpira tuli tuti
1: muri babigo
0: omwa kwateno
1: katonda wa
0: umulele akwateri basebo ne banyabo mbozi tebankade ajinyumya ya jikadi ya
1: fude si uwe
0: kyagalya kuba sibulia wano bagenda musule bulungi
1: mwera ba Nsabo nkwate mwao katono, tata nkwebaziza nyo, sija kukowa kukwebaza. Webale nyo chotu kozolu na kuruwa lero tata, waluwa bagereza bagambo chitenderwa muchebi kwa. Tata nafe tukwebaza oruo kutuwa nilizoburundi. Tata nza guwola pa masogo wano, ninga mutugwa masanyalaze, gaita kone gagabe chitangala na higo gusula muzikiza. Norwe chonze bigabe nobe ningendo kuogeda sibi yange, ya mwana mulenzi gwena tembe sese mkwano. Omwana mulenzo ya gama anti munyuanyiwe ya mulenzi mkasori yako wano. Mwatu wa mwaga labi tole nga bia mmele. Lali nata labi kalabika ange chibitu cha Radio Buddu. Antu wa mwaka chibeda wa murundi gumu.
2: Mazima.
1: Aga mati ya mwaki nga matalaga seji ya chibitu. Amukubira mutima. Alinge ndongo ye chibitu.
0: Katonda wanzi.
1: Aga mati tayagana amuwe kurusegele.
2: Wanji.
1: Kubanga buwa mbula kamu nonya nga ba nonye bila wabi omu chibitu.
2: Nyapo.
1: Alike doboze sene kerevu. Edidi nga mwatu edi haba imbi be chibitu. Antu ba imbi sagono.
2: Ula.
1: Aga mati bulu wabela bela roza kugwe Juliet. Kubanga bulu wakuroza. Akuroza kunge na kuzomweze ze chibitu lechina abao. Antu alaba tezituka.
2: Awo.
1: Bulu otambulo mutambulida mutima. Ngabu wa ulido bugato buwe chibitu ngabu ingira kula Stony Gardens.
2: Yeah?
1: Aga manti okumanya kuwagana wawandi bade business te yandi kuwozeza kumusoronga bula baba ingira mchibitu kuingira na okufuruma kubira kwa buwelele. Nganechi sembele edela okumanya semu kwa na ya gala Juliet. Aga menti date za mazedo okufuruma.
2: Wanji?
1: Aga menti nga 13 December sabo gamba aba kuru. Bakirize akutuale koku outing mchibitu chale diobudu kula Stony Gardens.
2: My lord.
1: Buwato nasaba na ganti tumuleka kueto zira na kwa zira na. Mujeku kwa yogamba aba kuru bakirizea kutwale agante uwe togenda kubona abona ante mere buenebule uwe munari angeswaga
3: Chibitu cha Radio Buddu 25 Yoga Yoga
1: Program na yu
3: Mkaka program na yu
4: Mzede wangos Nga gamba
0: Mba dene la bido kubaga mbanga senteba Mateka mapia Okoro la wanonga tulimu meeting Ejo jiba mituara habili teri kubuza Gwezi kule mansara kuchibanja Gezo kororora be gwewewe unyinyo Aha kozo musango gu wabado gamba
1: Sentebe
2: Wanji
1: Mutabani wachi walianga ya funisa mwora wango urubuto Kati atene echi walianga omwa omurenzi na mkweka Omurenzi tarabikako Obaya genda musiko Obaya muteka wanange simanji
0: Mucharo kuno tariko
1: Tariko na yene wana dukira Kenya Tujia kumukwata
0: Kati o musango gonga bwe guli ntiwa ya mfunisa urubuto kanke Bile mchisabo change ndabo ye Aha Gumu, ebiri, esatu, ena, etano, mukaga. Orunako orusigadde nga 13 December.
1: Ogambye meka?
0: Omusango gwo orunako orusigadde wo. Gwe nkutadde nga 13 December.
1: December 13 siriwo.
0: Chikwe na nyini musango?
1: Omusango gwange na yes 13 nzeyi ku nanyini musango gambye siriwo. Olo runako lwa chibitu ensi yo neru man.
0: Chibitu.
1: Chine cha Radio Buddu.
0: Chiriyo
1: 13 December omwaka guno. Mulasoni gadenizi. Katisiza kusubwa.
0: Mwatu atene ange mba siriwo. Manyino kufayo mchibitu. Kare tukuongere yo. Na yunga chobo umanya. Bwekutabe kwa 13 December. Katika ugunja kuwa kwa mwaka ugunja mgoo kubiri. Atawo rubutoro omwana ruba lukura.
1: Omwana uo. Mgoo wabo musangu.
0: No. Ntia haa.
1: Kakati chile. Kati chile na nchia kuwa chinkoni na mwono chinyo. Ntile kwa unaba umwana azale tuja kuwa tuina evidence ye njine ye kukunala. Kanti omwana fotokope yono.
0: Unu umusajyo mute mufu.
3: Chibitu cha Radio Buddu 25. Yoga Yoga.
2: chimu kubitukumi da kuntike banga diyo na kwe kumanti fetuko sabi kwa sili gamba
5: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zon na
2: ayo ya radio mda 25 radio yom radio yom duwabdija kakano tusumulude
6: ndiba ndiba mpira
2: tusumulude ndiba ndiba omupira nino liye soka omupira wanuk radio budu radio yomu ntuwabuli joo

wabiri okusako tense zenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale tabula ya mitolo mukaga atabafe masako mutwalo gumu nga bitegeke dua Bugoma Babu Safaris chigendo kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundigida

Na yo lwalero kwe uzanga kubadde kunji, okwe uzanga kususe mawanga agamu nga tegakoze bulungi nga tegakoze kimala. Okwe uzanga kubadde kungi. Eranga watali wadde budde bonna bonna bwakono na eggwanga lya soso kupera nga lidi bagane lidane mukati ne liye ogoma abantu lya bakeredde mbukezi. Tewa badde budde bwakono na lya badde gwanga lya Brazil ne gwanga lya Australia so abantu bakute Brazil ne bamuwereza obuwanguzi. Awatali wadde kubaganya ko birozo awatali wadde kuperanga kuloza ko wano nawali atengo laba anti Brazil still de gwanga lya bikangeli abadde linene nkizo mu mpirogo go abadde basanye gwanga lya Australia but bakoze amaliri gabadde gagole mukwemu fenga tulaba Brazil temwakoze chimala kubanga abantu babadde babadde baba wadde win so mpira gwabadde saa musanve ze misana misana perekeche abantu nga baba wadde win muli mugumu biri lukaga Brazil nedda nedda nedda nedda nedda bakulu kanti accept

So mchibuga masika ujo kupeda ngo tisanga tuliku mchia complex tuliku fulele kwa main road. So bobo genda mnyendo ingi dida mnyango kwa mneno kwa kizimbe cha mchia complex. Ingi da mwendamu kizimbe dalapaka kulumu namba na mwabili. Jojo kupeda ngo tisanga tukweleza yaka. O ingi da mwendamu kizimbe dala. Ingi da mwenda ira mwabili nyo lumu namba zikuwa bobo genda. Lumu namba na mwabili. So go ingi dida mnyango kwa kizimba hao. Deno jaku peda ngo tisanga yofuna yabia akari. So jaku paku 0-0 munana nyabili munana nyabili sato 0-0 munana nyabili munana nyabili sato kwa sa 0-0 nya emo chenda mutano nsambu musambu 0-0 0-0 nya emo shenda mutano insambu musambo 0-0 so yeroni sports center mani site misango jayo emisango kumisango chukumi kumine etano chukumi kumine na jimazo kupeda nga jiji kamo v kumisango chukumi kumine etano kumi kumi nena jimazo kubeda nga jiji kamo jiji kamo v suzira kunsonde zesi gika nenga nsonga zali zekusa ku premier league financial regulations nsonga za mateka agebi nsimbi

Chamugamba nja kumiranga nkusamba samba muni yanga sibuli lunaku nja kumiranga nkusamba samba yo kari yanga muwike minundi yeviri nja kumiranga nkusamba samba yo kumigire nga jiji oyo nofunda kono muntu wakubuli deonji munangi ama kakuko gajamu ne emi samba gele jiji kubayo ne waliwo jogena ngogamba badna ejiwe de norioko tuka yo ngagweka sao kwa